annaba in sun zo ba sa ƙaryata ƴan uwansu annaba. Littafi in Allah ya saukar baya sukan littafin da ya gabace shi wanda ya zo daga wajen Allah. Da haka duk abin ɗaya ne. Je nake baku labari, nake ce muku annabi ya ce su annabawa fa abin nasu duka ɗaya ne. Duka musulunci ne da kuma tauhidin Allah nan dai shi shine abin da suka yi kira zuwa gare shi. Ubangiji ya yafi Qur'ani a wannan aya ya ce Qur'ani littafi ne mai albarka kuma ya sauka wa kitabun an bai kawo albarka ba amma dai mai albarka ne. Anzallahu mun saukar da shi ne kitabun anzallahu mubarakun mubarakun ya zo. Wannan littafi an kawo sunan littafin ma da nakira. Me annakira tu faɗi wannan kitabun wa haza wannan ana nufin wannan alqur'ani da yake hannunku yake hannunmu. Kitabun babban littafi ne duka wannan girman haza din nan ana nufin qur'ani an girmama qur'ani ne. Kitabun din nan ana dada girmama shi ne. Qur'ani babban littafi ne babban kundi. Ubangiji yace mai albarka ne. To bari ku ji jama'a wanda duk yake son albarka rayuwarsa kar ya rabu da alqur'ani. ƴaƴanku ku tabbatar kuna tura su makaranta na alqur'ani. Ku sa su boko saboda su koyi sana'a yanda za su yi su rike kansu su rayu. Amma ku tabbatar ƴaƴanku ku ba da muhimmanci wajen tura su makaranta na alqur'ani. Dalili wanda ya riko da qur'ani wanda yake yawan karanta qur'ani zai ga albarka zai yi albarka domin littafi ne mai albarka. Wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun. Ubangiji ya ce wannan littafi na alqur'ani fa mu ka saukar da shi kuma mai albarka ne. Akwai inda Allah yake ban qur'ani yake cewa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Akwai inda Allah yake cewa hadha dhikru mubarakun anzalallahu afa antum lahu munkirun. Da haka jama'a kana so ka yi albarka to kar ka rabu da alqur'ani. Kana so ka ga albarka ka rike qur'ani ka yawaita karanta alqur'ani. Kana so ƴaƴanka su tashi masu albarka ka tabbatar da ka ba da muhimmanci wajen ƴaƴanka su san alqur'ani. Ka koya musu karatun qur'ani in kai ka iya ka samu lokaci ku dinga yi tare da su ko ka tura su makaranta da ake koyan alqur'ani su je su koyi alqur'ani da shauran ilmummukan addini ko ka dauko wanda zai zo ya dinga koya musu alqur'ani da shauran ilmummukan addini. In kana so ƴaƴanka fa su yi albarka abinda ya kamata kai kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan alqur'ani gefensa ɗaya ne fa yake wurin mu. Gefensa ɗaya yana wurin Allah ne. Don haka in muka yi riko wurjanjan da wanda yake hannun mu to tamkar fa mu sani mun yi riko da wanda yake wajen Allah ne madaukakin sarki. Sannan wannan littafi da Allah ya ce mai albarka ne wannan qur'ani jama'a qur'ani ne wanda yake sifan Allah ne. Domin qur'ani sifan Allah ne. Sannan wannan qur'ani maganan Allah ne. Sannan wannan qur'ani tsare-tsaren dokoki ne na Allah zuwa ga bayin Allah. Wannan qur'ani da kuke gani in aka yi riko da shi to an tsira. Idan aka sake shi aka yi masa rikon sako-sako wallahi al'umma ta bata. Duk fitina in kaga ta yi yawa to an rabu da qur'ani. Annabi ya gaya sahabbansa wata rana yana musu huduba yace sai ya kunu min ba'di fitnatun. Yace bayana fitina za ta afku. Sahabbai suka tambaye shi suka ce famal makraju minha ya rasulullahi. Mafita yaya za a yi a fita lokacin da fitina za ta afku? Sai annabi yace attamassuku bi kitabillahil azimi. Lokacin da fitina za ta afku din nan ta gama ko ina mafita a yi riko da littafin Allah mai girma. Don haka kuka koyan halin da muke ciki din nan to mu yi ta karanta alqur'ani mu daga hannu mu roki Allah ya kawo mana sauki cikin yanayin da muke ciki. Allah zai kawo mana dauki za a samu sauki. Annabi ya yi qur'ani
yace huwa ismatul liman tamassaka bihi. Qur'ani wato isma ne garkuwa ko kariya ga duk wanda ya riko da shi. Duk wanda ya riki Qur'ani zai zama masa garkuwa, zai zama masa kariya. Sannan manzon Allah ya ce Qur'ani shine littafin da wanda yayi hukunci da shi to hukuncinsa daidai ne. Amma in ba Qur'ani ba duk wani hukunci in an yana iya zama kuskure ko ko ya zama daidai. Amma banda Qur'ani, Qur'ani shine duk abin da aka fada ayi kaza hukuncin sa kaza to daidai ne. Manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa Qur'ani shine littafin da wanda ya karanta shi ya roki Allah ya samu biyan bukata. Qur'ani shine littafin da wanda yake da cuta ko Allah ya jarabe shi da ciwo ko cuta ya karanta shi ya daga hannu ya roki Allah ya samu waraka. Qur'ani shine littafin da idan mutum ya rantse da shi domin yana nufin akan gaskiya yake to lalle ya kubuta. Domin babu wanda zai yi rantsuwa da shi in ba kuma ya zamana akan ƙarya yake in ba sakare jahili mahaukaciwawa ba. Duk wanda zaka ga ya rataye Qur'ani kuma kan ƙarya to nan ba ɗaya mahaukaci dabba shine. To kun ji yanda Al-Qur'ani yake da daraja. Kun ji nan Allah Ta'ala yana cewa wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun musaddiqul ladhi baina yadayhi. Qur'anin nan yana gaskata littafin da ya gabace shi. Allah madaukakin sarki yake ga annabi yake cewa mun saukar maka da shi ne shi wannan Al-Qur'ani domin wannan Al-Qur'ani walitundira ummal qura wa man hawlaha. Mun saukar maka da shi domin ka gargadi mutanen da suke zaune a uwal alqaryu, uwar alqaryu mata ana nufin mutanen Makka. A wajen Allah Makka birni, duk inda ba Makka ba kauye ne, Makka ita ce birni. Malamai suka yi ta maganganu suka ce to me yasa nan aka ce wa Makka ummal qura, sannan shauran garuruka aka ce cewa man haulaha. Wasu suke cewa saboda ai garin Makka nan ne alqiblan dukkan jama'a gaba daya, wato duk wanda zai ibada ina zai kalla. Yanzu nan in za mu yi sallah nan in an jima ina za mu kalla? Makka za mu kalla. To waɗanda suke ta kudanci na Makka fa ko kuma suke gabacin Makka juyawa za a yi su kalli ina? Su kalli dai Makkan, su kalli ɗakin Ka'aba. To tunda nan ne alƙibla to sai wajen ya zama nan ne babban birni shine ummal qura. Walitunzira ummal qura wa man haulaha. Ibnu Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa abinda sai aka kira garin Makka ummal qura saboda garin Makka ya gabaci kowane gari dadewa a duniya. Makka ne farkon gari domin daki da aka fara ginawa a sararin duk duniya in ji Allah shine dakin Ka'aba. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata, haka Allah ya fada, mubarakan wa hudan lil alamin. To dan aka saboda tunda dai garin Makka ne shine farkon gari, daki na Makka dakin Ka'aba farkon daki, to sai zamana nan nan ne birni domin nan ne asali, sauran kuma man haulaha ne. Wasu daga cikin malamai masana suke cewa dalilin da Allah ya kira garin Makka da ummul qura saboda a tsari a ilimin Allah Ubangiji yana nufin nan za a haifi shugaban talikai Muhammadur Rasulullahi. To tunda ya zama nan ne ko za a haifi annabin annabawa, annabin da ya fifici kowa, to da haka mahaifarsa dole ta zama nan ne wato shugaban dukkan garurukan duniya gaba daya. Domin manzo Allah dan Makka ne, annabi a Makka aka haife shi, Makki ne an haife shi a Makka a wani anguwa sunan anguwan Badha'a, anan aka haife Muhammadur Rasulullahi. Litunzira ummul qura wa man haulaha. Allah yake cewa wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi, waɗanda suka yi imani akwai lahira tana zuwa ranar lahira to yu'minuna bihi za su yi imani da shi wannan Alkur'ani. Wanda duk zai kafir cewa Qur'ani to lalle bai yi imani da akwai ranar lahira ba. Amma duk wanda yi imani akwai lahira tana zuwa, ranar lahira na zuwa, to lalle kuwa zai yi imani da wannan Alkur'ani. Abu da na mata ban gaya muku ba, an ji Ibnu Abbas yana tafsiri da yazo fassara litunzira ummul qura wa man haulaha, da yazo
fadin dalilin da yasa Makka ta zama ita ce uwar alƙaryu shauran dukkan garuruka duka ma haula hane sai ya ce saboda albarkar da yake cikin garin da Allah ya saukar duk duniya ba garin da ya kai Makka albarka domin nan ne fa za ka yi salla idan ka yi salla a baka lada 100,000 inda a garin mu ka zo kai inda za a baka lada daya to a maka 100,000 za a baka duk duniya ba inda yake da wannan daraja sannan akwai lokutan da aka hana yin salla na nafila ba a yadda ba haramun ne a yi sallan nafila a wannan lokutan amma banda a garin Makka banda ga wanda yake cikin kewayen ɗakin Ka'aba idan kana kallon Ka'aba za ka iya nafila 24 hours yanzu bayan la'asar ana nafila ba a yi to banda a Makka banda a Makkan abin da nake nufi banda kana Makka kana cikin masallacin harami kana kallon Ka'aba nan 24 hours ba kola yanzu an yi sallan asubahi ba nafila sai dai kawai riwayar da aka ce mutumin da bai samu raka'atayil fajr ba saboda annabi ya ce raka'atayil fajr sun fi duniya da abin da ke ciki akwai sahabin da ya rama raka'atayil fajr bayan sallan asuba annabi ya gani bai ce masa dan me kai ba sai wasu suke cewa ana iya rama raka'atayil fajr bayan sallan asuba wasu suke cewa a'a an kebantar da sahabin ne da wannan aka yarje masa ya rama raka'atayil fajr bayan asuba to tunda akwai sabani bayan la'asar in kun lura ba a nafila amma na gaya muku in kana ɗakin Ka'aba koyaushe kawai kai ta nafila Allah ya yafe mana kusakuran mu ya Allah ka gyara mana kasan mu Allah ka gyara mana kasan mu Allah ka ba mu lafiya fitintunu da suka yi yawa Allah ta'ala ka kawo mana sauki mun tuba kashe-kashe satan mutane Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka ba mu abinci Allah ka ba mu alheri duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharri duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati akwai minti biyar sai na addu'a tukunna wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل وسلم وانعم وبارك على طلعت الحق بالحق من لا نور الا نوره ولا مدد الا مدده ولا وجود الا وجوده وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله صلاه تعرفنا بها اياه ربنا تقبل منا انك انت السميع

dala shirin na ICT Hope a kasuwar wato talafin iyali daga nan biyar su to FM Kameta 94.6 mai sauraro sai ka tare mu gobe idan Allah ya dace domin yin cigaban shirin da misalin karfe 6 kuwa kun dauke daga shirin na daga gidan daga ofishin uwar gidan gwamna.

Alhamdulillah ana ana tare da gidan radio bi RCTI FM Bauchi karfe 6 da kusan minti 3. Sunan Musa Sarkin fara na karbi abu wato rugaman gabatar da shirye-shirye hannun abokin aiki na Mato Sira Timothy. Sun kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 12 yayin da zamu rubuta shirinmu na watsa shirye-shirye da fatan za a kasance tare da mu.

0: secrétaire wa wo ci do wa kasar sudan tapatan ay jumu alafia gari ci tofe mbocci ake sauraro karfe 6:30 halin yanzu lokacin zamu kawo mu shirin mu na daga ofishin uwar gidan gwamna tare da Amina Umar ai sauraro lafiya
1: ga ofishin uwar gidan gwamna Shirin da ke kawo al'amuran da suka jibanci ci gaban al'umma da uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa a ciki da wajen jiha. Mai tare da gidan rediyon Bauchi a wannan lokaci barka da warhaka. Amina Umar ke farin cikin marabtanku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna wanda ke karkata kan sauya rayuwar 'yan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa. Kai tsaye dai a fili yake rawar da ofishin uwar gidan gwamna ke takawa. To sai dai ba abun mamaki ba ne idan wannan ɓangare ya yi shiru musamman a wajen da aka yi rashin dace da wacce ta dace don jagorantar ragamar mata a jihar ta. Wannan ɗin ma kuma shi ke sa ko da mai rike da ofishin ba ta nan ba mai ganewa don dama abin duk ɗaya ne. To amma dai a nan Bauchi za mu iya cewa labarin ya sha bamban don kuwa ko da na kwana ɗaya ne ba a ji ƙuriyar uwar marayu ba lallai sai abin kan nuna a zahiri ballantana kuma an ɗauki kwanaki ko makonni ba komai ke jawo hakan ba kuma sai tarin ayyukan alkhairi da Dr. Aisha Bala Muhammad ɗin ke yi wanda faɗin shi fata baki ne don kuwa lamari ne ba ɓoyayye ba. Wannan da ma ƙarin wasu dalilai kuma su suka sanya ko da gimbiyar ta alƙalire ta dawo juma'ar makon da ya gabata daga balaguro na wani lokaci ɗumbin mata sun yi dafifi wajen taryarta tare da murnar isowar ta gida an dai gabatar da jawabai yayin da tawagar ta isa gidan uwar gidan gwamnan da ke GRA. Tawagar masu taryar da yawancinsu 'yan siyasa ne suka haɗa da miƙa saƙon godiya game da kujerun umra guda biyar da ta ba su. Mataimakiyar shugaban jam'iyyar APN a jiha Hajiya Hadiza Maman PH ta fara buɗe taro da waɗannan kalamai.
2: Muna miki sanin da zuwa mama, muna miki barka da zuwa. Mun dan mun an rage mata ne yau kuma ga shugabannin mu ma gaba ɗaya da gaba ɗaya muka fito. Woman leader PDP, woman leader APM, zonal woman leader duka ga munan mun bayyana. Wasu tuna baya wasu kuma mun tace hakura da mu wakilce su mama. Muna murna da zuwanki, muna farin ciki idan baki nan kaman in kika dawo ne kaman ki yafa mana ruwa. Saboda haka muna murna da dawowanki. Na ga damu ma da duka yanni ina kwana. To alhamdulillahi.
1: Hajiya Hadiza Maman PA bayan da mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar APN ɗin ta gabatar da jawabi ne sai shugabar mata ta jam'iyyar APN ɗin a jiha Hajiya Fatima Hamza ta miƙe don isar da saƙon

0: wanda ke tattare da fatar alheri ga jagorar matan jiha kuma uwa ba da mama.
1: Mamar mu muna miki barka da dawowa da fatan kin dawo lafiya. To gaskiya muna fara godewa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda yake bada mulki lokacin da ya ga dama. To ubangijin mu Allah subhanahu wataala godiya da zamu kara yi maka da Allah ya kasance wannan mai girma gwamna namu Haziki ya gama lafiya ya dauko mana jajirtaccen gwamna wanda jiki ne zai gaje shi. Ubangiji Allah ya ba sa'a da nasara a zabe mai zuwa. Mamamu muna godiya kwarai da gaske mu kan matan jihar Bauchi ba abin da zamu ce hatta wa'an sister din wallahi irin ki suka rasa. To muna godiya da irin abubuwan da kike mana. Allah ubangiji ya saka miki da mafificin alkhairi. Hakika mama ba mu da abin da zamu ce miki wanda ya wuce mu ci gaba da miki addu'a a duk lokacin da muka yi ibadun mu guda biyar. Kuma muna godiya da kujeru na umara da kika ba mu. Ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da kuka dora mana.
0: Shugabar mata ta jam'iyyar APN a jiha Hajiya Fatima Hamza. Hajiya Aminan Garbu shugabar shiyar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APM din ce ta yi jawabi na gaba. Wacce kuma daya ce daga cikin waɗanda suka samu kyautar kujerun umarar.
2: Duwan matan jihar Bauchi gaba daya muna miki barka da dawowa a madadin mata na jihar Bauchi. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi irin alkhairin da kike mana da taimakon da kike mana da tunawa da mata da muke gwagwarmaya da baki manta da mu ba a jihar Bauchi. Muna godiya Ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi. Yanda baba ya shekara 8 a gwamnan jihar Bauchi ya kamo mana hannun Yakubu Adamu a matsayinsa na gwamna a jihar Bauchi. Ubangiji Allah ya kama hannayensa. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a. Yanda ya hada gwamna Ubangiji Allah ya kama hannunsa ya kai shi sanatan jihar Bauchi ta Kudu alfirma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake da kujera a jihar Bauchi yake neman takara Ubangiji Allah ya kama hannunsa. Ubangiji Allah ya ba mu nasara. Allah ka jaddada mana. Zabe yana hannun mata kuma mata mun ba da goyon baya 100%. Insha Allah gwamnati da gwamnatin mu ranar zabe za mu fito kuma za mu tada guri'a kuma za mu ci zaben mu da yardar Allah. Insha Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi kin ba mu kujeru umara. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi.
0: Hajiya Aminan Garbu shugabar shiyar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APM. A cikin tawagar kuma har ila yau akwai shugaban jam'iyyar shiyar Bauchi ta tsakiya wato Mrs. Deborah wacce jawabinta ya karkata da yadda sarauniyar Bauchi ta farko ke sauya rayuwar mata matasa da masu karamin karfi.
3: Mama yana gaishe ku. Ubangiji Allah ya kare ku. Allah ya godiya Allah ya yi godiya da ku. Amin. Duk inda da Allah ya yi kariya. Amin. Gaskiya ma ba abin da za mu ce ta yi jiya. Ya an ci gaban jihar Bauchi kika yi tafiya ko na kwana ɗaya zazzaɓi muke yi. Amma ran da kika dawo sai mu warke. Domin alheri da kike hana umma mu ba za mu taɓa mantawa ba. Kuma muna godiya da ke baba da ya fita da jajjaccen takara. An ce uba ba zai gudu ba ɗansa ya rarrafe. Yayin da baba ya gudu Yakubu ma zai gudu. Kuma mun ba da gaskiya cewa 2027 Yakubu shi ne gwamnan jihar Bauchi. Sannan kuma senata baba ne. Alfa an suka ce ka jefa kyautar ka a baya za ka same shi a nan za ka same shi a gaba. To baba ya jefa kyautar ka a baya zai same ka a gaba. Don haka kawai muna jira ne lokaci ya yi idan Allah ya kai mu cikin masu rai da lafiya sai dai mu je Abuja don suwa. Gaskiya mama Allah ya raya ki. Allah ya kara miki tsawon kwana. Ubangiji Allah ya ba ki lafiya. Duk wani cutar da ke jikin ki Allah ya kawar da shi.
0: Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta DRC 2FM. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
4: Tarbiyyar yara na rushe.
5: Haba iyaye na kuka saduwa.
6: Tawa kukan naki sai kin wanke kayan nan tasda abinda ya dame ni. Sannan ga kuma wanke-wanke can na jiran ki. Bayan nan ki koma ɗaki ga shara ga mope. Ƙyaƙirar yarinya ni zan yi miki aikin gida. Kuma dafa in baki ki ci. Ki so nan. kina kona bakin kukan naki tukunna
7: assalamu alaikum lantana yaya haka ina abin doka anan yar wannan yarinya
6: a sabuwa bana son haka wannan ai shine shiga uku ni fa bana shishige miki a hidimar gidanki
7: ban tarda hankalin ki lantana ko nake ji miki kin san kadirin wannan cin zarafin yara kanana kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi ta kafa nake aiki kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki
6: eh yaro dai sabuwa na shiga uku kuwa dai wasu zaki shirya ki tafi makaranta dauka jakanki tun kafin babanki ya dawo
7: wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnatin jihar Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad Sarauniyar Bauchi

0: تتردد في الراديو بوتي بي ار سي. السلام عليكم. عندي من كرده من غيري هيرتكي امبو هم كونتا الراجي اليو محمد ادم ادم بري اندر كي اكورا محمد ادم انا سورة غيرا دومو ايراكا امبو اندر سمير دون اندر تسابل بي ولا بيو ويا انداما نمبو تمن جل جمعي مامي دو دمري جنتا اندا hokki burti den bo har ɗum wurtini ɗi yimɓe kawoy gaɗi ke remkiɗi kay hoɓɓe har tullitino ɗum nane ɗum ma. To joni woodi ka mbita yiki a ardi a ɗon ardi bo ɓurɓe ha koɓde bawɗen maɗa Allah sura.
1: To nane ɗo dei mi homniri hanko ardiɗo haala maɓɓetiki wurti ɗin homniri mako wimo to fafi ko ɗum watta joni igganaya ma damaɓe neɗɗutumi
0: daɓe
1: mbi'ayno kama gam woɓɓe mone garata wiya to tunde ɓe wiɗum haɗi to harɓe jaɓe ndemaɗi ɓe yiya ko ɗum watta ay joni ay joni siyasa ɗum waɗa wala ayi joni gomnati o sey kiita wiyata ko ɗum waɗata salaka ignayata kutuka nden nan gomnati waɗamo donata wiya seeti waɗi ni fulɓe ni har gonga allah ɓe jurmi hande ɗo mi wara joɗa tan ande way kolta wadde lawol ɓayɗu piyana ɓe nayi wala bo koɓe mawi piyaɓe kamɓe ma wala koɓe mawi bonnel niyel woti gulle ɗiɗi tati ayi min nani sa ɗum ha hikka kene ɗiɗi tati enana ɗum ñamti neɗɗo ujuneje teweɗɗe so ɗum noddi kawayi ɓe ɓenɓe ɗum wiyata nattinɓe hoore mum e nder kuugal ngal ɗum wiyata bangaye to to daneke ɓe gaddama hakkude ɗum hawtiɓe e ɓen kam taadiɓe
0: kealawati
1: to ɗum hawtiɓe fulloni wato warti ñamdu tan fulɓe da ko gaɗata ko gaɗata ɓe moftotira ɓe mawɓo ɓe kawta hoore ɗum waɗa no ɗum waɗi fu ɗum ta gomnati kugal ngal ngaɗa ɗon min getti amma wangal waaji
0: ngal waawi
1: kugal ma kam waaji
0: ngal waawi
1: amma min getti
0: tuwatimbistuwal
1: hinde um gaɗingal min getti on sittori ko amin min getti amma kugal fof waawi to joni
0: bani mbinoɗa to ɓe puɗɗayno kama da ɓuri
1: a ɓuri woɓɓe ay mone garata kam andi joni jamɓiyaji feere feere
0: feere feere kobo jamɓiyam
1: kobo jamɓiyam
0: jamɓiyaɗo jamɓiya kawa waɗini
1: yowa to kamɓe kam joni wala goɗɗum ko wanniɓe wala goɗɗum ko wanniɓe joni maɓe faɗɗata ɓurti joni maɓe faɗɗata koɗum watta koɗum warata huɗu yaɗuwa kamɓe ɓe ganna to kañum joni jaɓore horake fulɓe nden nan fulɓe kawta hoore hande laamiɗo to gomna wawi haala kam wawi hakku
0: laamiɗo
1: hakku laamiɗo gomna fa hanko wonta gooto wala goɗɗo ko ɓurimo
0: e nder jiha ka
1: e nder jiha ka seni kollamo duu amma hanko
0: ɓuramo ceede
1: haɓuramo
0: ceedeɓeeɗeanɗa
1: ceede
0: amma ɓuremo anda
1: se yowa seni anda amma ɓuramo
0: ceede
1: ceede jinnoon ndeweraaɓe fulɓe en natti goɗɗu en natti goɗɗu wala goɗɗo wutinta hen sey jomirawo nden nandaroɗen kawte pelle pelle to koye men kawtumo gaɗen ko jammuki qur'ana min kawda en jangga qur'ana in do allah wurtini en nder ngo on laawol kandumol ngol allah nattini ngol nattiri ngo
0: to ɓawɗen woɓɓe mbii way hikka ay ñamdu wato ɓeeseke ndu hoyi ɓe ndematama ko sawrotoɗa ɓen ɗon mbi wiɗana
1: toɓɗi ay ɓen nan wato ɓe kawti annal kenan jomirawo ay hikka bo sey ɗum waɗa sey ɗum waɗa ñamdu mum ɓe ndemayi sey to ɓe gastake ngaru goɗɗo mama mi wiyayno toni a itay tonima soodi ko ñamata ko neroɗo gotol gotol jaɗa sooda igganaroɗa nder sooroɓe ɓe yettaɗara wato bu an ma asobe irin dare dare daga dare ina joni rumi joni rumi nanu da halaka mu ikina jare mu en mu ina balo deman deman gan nane ma shehu du fodi wi en indemu indunu injangu to imani deman imani jangirde kamare Hande, kajogi nai, shapande diri, ko shapande dati, ko shapande joi, kanati jumbo kita, ko jumbo, kajibe, ko jumbo bebe, biobe, hame gari hore mape, leri kube man, banga nchana, kanati jumbo mape, kawodi nai sapo eti nili.
0: Kenyama itan.
1: Kole hala wa umma kekawi.
0: Watende soende mape umi
1: wele te. Kewa, nebe nani wele jede. Ewe ya.
0: Kere titara hala
1: kaya. Hala wa umma ke.
0: Umi ta yake.
1: Kebe nanga tunde Allah hokibe bengodi. Goye tope nyelu hokibe. Kinungati nyonga kajuda. Ewe vya hala ma umma ke. Kwa hala umma ke ambu wala kumbawla. Kebe ha umma.
0: Ndeni mwakawe.
1: Ndeni mwakawe. Ndeni mwakawe. Ajangai. Ajangai. Hande shi yadda ku wada sai to in keptino to in keptino ki poto da ngaren ku goji shi ya ngire amma ta in jengino kero ku wata hu joel wada ne joni han ko gomna lati da gomna to jangai
0: no ka
1: joni na mu tan jelle ba dal na da dalle
0: ka ma ma tare ma
1: tare ma mu wuli ne mu hutta ko amma joni ne u jengi Hey, can you just keep my room? Tati, I feel good right now. You boy, you ready? Min sukabe, hamare. Kani hamadada.
0: Kani hambacha.
1: Kolo min bacha ngo to arsoji. Oli mui do my room. Oli kaze te go to jola jesu kima.
0: Oya uti no ma.
1: Oya uti.
0: Ona ma ndwa.
1: Yo wo wari udani.
0: Ta.
1: Tewa inayo kai mugi. Sai mo ko buri duniya go suke bai go bolo suke mo ne so yo hengo yo hengo bana yo hengo di yo fi ngo morni ko wadi den na wakati ni ma ko bi sun kaino wodi gelle je wuni
0: ane anano
1: abba bai go ngolo sukama to ngo sukama Miye kawai mi tayi min ma da aro yo wadi. Wadi amma min ko mi wadi hena no bimin do tiye. Helbe
0: na wa.
1: Min be tambi jana na do dum bayir go.
0: Na wa. Tam be mbal dum asora.
1: Tiye ngari ko kiyo isawara.
0: Na wa.
1: Ebi bayir go han be ma da ka derke.
0: Kam na ma in tena tawa.
1: Non e non e. Kim to ala kim. Kai. Yo hena ida.
0: Aw. Kai.
1: Allah.
0: Kas.
1: Do ni do do. Gas na jango kawai to
0: amma joni awa war kidin na kodin nana no
1: joni kai ni seka gado zara to ala ala ko dai ke sai gomna
0: okay
1: amma ko ma to yayi don
0: sai madari
1: sai madari amma ga molila waya wadda ya ngara ngara malu na tan
0: amma nana bi anani commissioner da wi wai su kuno da burki ko e su kitai din balle da ko aremu ko gauri ma kudi wufinki kare lahima na kam
1: kare li kai to Allah wala non mun tabbita
0: amin
1: minan bojo ni dai da sai minan kuma hala inda andi ya ne andi ma ni wodi ni wodi non mun mitiji sai waya ni andi ma mu andiya ya kero fulbe futo go ni yi to na gika to ni nani hebar mi fiyana mu ya to hala mina da fulbe ne dinna ka hala Kai da wani kika.
0: Yawa jani. In wasu shi ne ka
1: yawa. Ani ma. Ani ma fulbe. Makko makko kon. Ku dole da ni kika. Wani ka bi ama. Tabbiti na ba. Kullu ka hiri dan koi. Kullu wala da wata je. Kullu ma jurmi. Kullu jurmi. Yau je eh. be jawli din bol wadi be je
0: accato kawe wadi
1: joni nyamay be kawe ah banye kamari nyamay wala andudoy nyamay ma duwe be de ita tabu fie duwe ta wulu
0: dole ne kina
1: andu kama de ita
0: talaki qur'an mada da yiki adan daruro adan kawe wala ko ko to ne andi ne yawa ne ne wantinire kondo ta bandara ne dan ga goddo so dai ba burwa kasa amma wai wadannan ga nan ba saldura be waje ta dibe ko a a be be be kada kanyam ciki bandara nan ko ni amada yake irin mama da
1: mutai kini wadu ma yurbe dora da nya wadu so ni ga ma hori ga ne hini yinda ni mu mare ba
0: kasa go
1: kasa dan wari musu da ma ga kai ina go ina go tiri go sai o wari sai yi sai ta hebe ta din dola ni wato da yi maga sai wala lamu ina ne mu wata dan daga migal ne bin yi a a tun da ba wani ne ya ina ne ma ga ni ba
0: ya ndin nan
1: ne ndin ya bi mi na le mo di an bo ku mi di mi bi ma yo ngara nan da
0: yawa
1: so lu ki na sala rai ma
0: sai sai so da sai pila ne
1: ma sala ne ma sala wala na gile nan ma kolan mongi kolan mongi din kolan mongi to wiya anan to nan bibi yara ta kullu ne godi so dinga shede ukko ya mara lamba mara nana dai edwara ne da so ne ke te kon to kalora
0: inna lillahi
1: so ni ke te kon to kalora ni maka dai ya ya ta
0: ha wala hala
1: so ya
0: dan a dan kadin bano misalu ala de malon wato ni mun awa cikin ya ai wanda buta ke ko
1: ai aure kan mu awa ai ma dare to waya get to waya ku ko to waya ya da wannan da ma wai
0: wala bo biyo in sanna
1: to mu ita ma san ai bana ne ne to ni a ko lawo
0: di
1: mota
0: na
1: sai ni kai ne da goddo ne ban timiri mota sai ta omi ni ko go fi na wani ya ne ban timi ne direba ya indi wa ban timi anda ta ne ban
0: dan ta boy dan wallahi ma
1: eh ya wallahi
0: dan wallahi
1: dan wallahi da to he min dinna amma to mi to mota ne dum
0: mota tayare wan ta wallahi
1: ko dum wan ta
0: si
1: istar dare ne chero ne ma ta wadi ki hunna anan wa da gam ni an wadi si ful da to on bidite yimbe re mo be ko na no ful da to on bidite de man han ngan woni ne ne de re yange to mbofi gotu ai shehu ai wa tayi wa tenti o yuri o yuri ni moyi mo Allah kan mu sinta mun yo hura da dan kwa yo fi da ba ko nan ye mu innan mu lene nan ye da ba lennan jangi da mu ai yo ai da ba ni yi ni ne ne da kawai ta wai ko ba to wala wa ba ci
0: wala
1: wala sinin ne tare da lu ya wadi she da kaza wadi dume wadi dume amma ta yi
0: to Allah sore hasan mai fulla ka kiya mun fi dan dalima wannan fi ai hore
1: fi ai so so
0: abba ne
1: ki ga sun da wadi
0: aka mai fulla wannan dan ta arji da kun ke wannan bon dari ya on bakki shabbi mo dan jawan kendi burti nan bo an ke bane bulbe bayro di e tokata a shalo a garshe du are du mos mos sa du jala du nana bel dum arin da ma en biya hikka kam a en beli gel gel si hikka kam ai wala kon bi e banda sai kamiki a wala ko ni ka ti kibi banna ti walli ti be sai da jan bon aure din da kan da fini kun ga kan a yi be re mo ka kan ga dika auki da re din itti wani komita ba da
2: a ban komita ni ban komita ni a yi ko da shi wala bandira da kuma kuma ba dole be in ko in ka da shiya na wal tukata a ya ha yaro wangin ya ha durowa dumbo wala kullu kam illa ma ayyun nashi a duniya a tarari ne wani mu din bi ta ko da wucu da asar ma a dala da kila ce tokata
0: table
2: tuwa
0: an ina yi
2: to amma fu jemobe a tokkila wurin a yayi inda ni da ni shi jami din da wanda je ko na kullu ta ni gurin dinka in ko mu ko na kullu wallahi man da dinka tunda juni ta ahin kudin na kullu ma ta yi ya kuma bubuli bubuli kullu to amma hanko ne kaji 20 da kaji yago tabago
0: burtine
2: yawa burtine
0: awado
2: din go to kullun ne mun gona argibe kuna dami ke da ku fitu wallahi ne e kaba amma mun da wata kodi gam siyasa na wuri din maka din gura shin ba dan a tsaye godin sai ya wurin duniya e ka so ka wada amma yawo tayi kudi na wato yayi tayi maka an kama da an adiro mutare fuke inda na godin gundura na lokata to hinja to godin wato wari tayi kulli warara ko dan gari mu na iri da arde mada eh wato sai ya kadi
0: kan tuma ko
2: wala to gidan ha
0: mon gidan ha ko
2: Allah ko mako to sai ya kai an yawo tafi din ya kai daga Allah mai ya san gari mu ya bi cewa ko za a biyu da wala ko wata amma da kan do wala ke to game gaskiya kun ya ma adiri mutaji adiri musamman in gudu mutaji fili ko ta sakka ijogo ko iji nauke nauke daga national daga state yake ji haɗin shi amma hani in ji haɗin tarar gwamna mun gun yaɗe waya na gwamna ra ku fi ifara ku wani fi ku ne in buya na ɓera da hannu biya na hannu ce ne har ɗin wani hannu in buya ta ɗin ta ɗin ta ɗin ta ɗin ta ɗin shugo ma za mu gata su gani su ka su gani ya su gani ki wani naji dan ɗin su biya ma ɗin gaji beki ɗin gada ka ku ya ta ɗin ta ɗin ta gauda
0: to malam ko fari da gada gauda a kwamfuta a ɗo burti ɗi gwamnati yadda burti wakati aure jon tabo aure wa heba ma yinde ari do burtin wadi kombita da
3: wadi kombiyan ji gwamnati da adalci da lamari kulbe e remote dan hu hu da ko dole mu amfani da wodi dole wodi amfani mun dabba hanyar mun tawo wodi amfani saboda haka gwamnati jihar Bauchi gara joda shi jamburi kome saboda harka ita wuce hakilo saboda haka gwamnatin gara ustala hulbi hannan hewa da dadin garin dabbaji wala lafi amma na haure ko gudun ba haure wada amma hakilo wani hakilo wa ita to haka jira in ta saboda haka wani
0: ana matan da yare din
3: yayi
0: yayi to jani bana to dan garden ne mu jin salto da dan ne habaru dan asti wannan ban wanta ardibe to tayin da kata halaka
3: ito gaskiya wanda bai adalci ke dini gurgu wanda bai lawo ma bai shalto a ta guje ne ai da wani da ya sado a kuma yan duniya ma ko ba gaskiya ba saboda haka kowa yan ma yan kuma da rage amfani kamar taki do to sai da lawo da gudanar da ai lawo ne da gudanar da dirgin mai wani lawo
0: lawo da lawo
3: da lawo da lawo da lawo da lawo da duro saboda haka in shawarar dukkan gwamnati dare da dare adalci saboda gaskiya ijina da alheri sai ba wanke tagu ko garo kaba ni da
0: wanda
3: yawa saboda haka alhu bai wanci mun je wani da kudi biyayya don hullo mun do mu take rage rage biyayya
0: a andala
3: yawa saboda haka na dinko ni ai ni dukkan shawara ke nan mi
0: eh inda Abubakar Bello talaba na Sarawa eh kiya teka eh niyyati Allah akan gudunar mas ban sawul kuma alqaleri embe konana ma konginne bolwa edo burti da gwamnati sokete burti kodum awan wakati de awre de tabe bo kawai dum ade ka aw ki har salina nana dum ma onbe ta edo da
3: eh alhamdulillah lalle wodi ko biye ni amemani amma to nyanya ta lalle lalle in wada barka in getti dum mabbiti burti dum bo hokki izini remobe doka yi dum hadani ku ganga albona dum local government na gwamnati jawali ga gwamnati tarayya dum bo dum wari dum fadi shede dum mabbiti burti dum fa duniya tokki awi do burti din dum mabbitadi to gam Allah mi turo uzani gwamnati fadi shede dum mabbiti burti din to fa dum dale din yahiri ni har ni gwamnati tarayya wadai ku gangan latto ko ho gallatto gal mere gal wadai to gam Allah ne e go local gamman to wadi ku gal tunda don tarayya wadi ku gangar gam Allah ya nabi be tokkito a wudo ho holle lalle wala burdo sande sai dalado gam Allah ya nabi don toro e komishina e gwamna Bauchi fa hunde de en meme faddam Allah ya nabi yadu wallita kulbe jaha Bauchi useni do wurta di labirin sukki useni holle am eba wannan go andi ikka wai wadan bewa ai nyam da bota ke dan dan rama eren ki sosai wannan na irin banan fa
0: a ne ne ne
1: gaskiya gonga ka Allah kan don na don hala kunde ndi tabu jogo ndiyam har do ndiyam urema muri urema masardi urema kochi komi ni urema tabu ni gam Allah ni hukka shawari useni ne dum butore ho digga dum tauma e de sorobe dum tauma e de sorobe gam Allah e annabijo wallita en urema deidei en dema dum manati mirden balle en de mata ko hatta demanga na dum go kunda ngoba sadi to ne ka sadi funi no a bernde mada no a bacci mada gam Allah giya lalle areni ni ko nyamata e wuro mada har to dum wadake ballita kedde mada ko dokkai mi shawari on
0: dum
1: sudda hore mu asiri Allah sudda dum sudda hore mu asiri
0: ko hala burtidim yoni to gwamnati sukkitai ko bodaraki jingitini wayna be ben be bodu remi non ka salor to non yitta ko bo ne ka kai kawale
1: e joni ta ma kenya daga leddi gwana e noddi an dama e kales e bi iya lalle lalle nda ko wanni be wodi haire mabbe de wadi wajen kilomita 10-12 nde pammare wudi wadi chapande joyi be matake amma daga kuma jego jonta de torremi e gaddi hala kan min fi joni be ndiyan to ga kambe hore mabbe be ndi ko kambe hore mabbe do haire to ga maju da patta yanda be be kulla ta gonnati hukka jungo maza maza to dum kilibita do wadi wirol boji ndigga gacce arani e do sakitire lalle lalle be bi be ko e matake hore mabbe matake hore mabbe do garan godu daga shaggi sai labe to gam Allah e annabiji usen bi don toro useni gwamnati hukka jungo e nder golle ne
0: daga non hembiyam Allah hoyni amma bawo dan bone bo ko jokkani do do use ko ne bunna dum usta tenira ber kon kon ten to kerana ke derenge ngel dengel yara ne to hunde ko hanai kanan dum hauta lasien kautin deram bo itina hala buri do ber kon kala wato auki ni joni e iki ma joni ni wala ko story to ko
1: wala ko story
0: do aweki
1: e do aweki ko dum e ko tammida ko anduda ko ko awete joyita awi a heba sei ni muri kan e dungiya na enen je wakkati amma lokaci ni dum wakkati amma gam Allah mi don nodda bandirabe meden aran ma be yi nge mendure jangi to gam Allah dum daro dum rema dum bodura gam majum e mi toro Allah lamido Allah pamtinen ko dum nufoto Allah hadiren boye ko do kai jungo meden enen gurbi aran ma e don ba kolte daneji ko meni kolta danewal huto manja to iyam to dum ma sai ja dum bangi to gam majum e mi toro useni lamu gam Allah useni dum dara ko wadi do hala jungiri
0: to bene hala ardule de dudi de kulbe da kai de buri sappo e gosu e kiki ma da e gon botte na kobo ko de nan kan kawa de ngarti de siyasa tan
1: e lalle bolle ma de do hanje e dudi shali ko andure de ni ardule de hudo wai ko ko didi amma jonta e leddi ndi ardule wadai jewe didi ko jewe tati to min sai mi amma ardule de ko wobbe kam gam jibaji mudun na gam hajan ko fulbe min bo mi do yiya dum fumajum ko dum wadata fu to wadai dum do fulaku to fu dum haitala fulfulde to amma hunde de gida de dudi fu to fadum tawai ko jogete dum tawai ko wiccete e nder ardule de min ma bano ne lamda mi ardule de kai e nasi hundu ko
0: to jani ke a pelle go e muri go e sauti ki e go bo go dai au ki e go bo ni ndarema to ni dum ko to Allah di ni jeppo tira dum pama dum ko
1: to Allah yerdi dum kuma dum jeppo tira to Allah yerdi ay dum go hanjun ay wodi barka e ko awete e ko awa e ko dum mari ni au ko amma ne marbe ni ni au ko bu e jonta kan to Allah ki ndiyam wada niya e nder lewru jeeɗiɗi ndu ko yawka jeetatiru to gam Allah ɗum waɗa niya ɗum awa gam fatokkira nawai yande kaza a sai jiya a remi a yari gone a waɗi ngoba waɗi komi amma butima waɗai ba ayara yawwa sai keɓa layol to gona non ɗum yiɗi lalle joni kam ɗum sakitaji ko ɗum ayi ɗum heɓa inchallah
0: to kota wurotuga bandiraɓe meɗen fulɓe e dow muñal andi muñal ngal hangal donengal
1: lalle woodi ko shawara ka dokkaymi e dow muñal neɗɗo kam ay hayre dama ɓernde nde wala iyan sabu go to laptop nde ma min fa andi am wala mun a a don don na don don ai ko du wadai du wadai dole ma ni
0: are yanda ko lone
1: yawa har ko wani andi ta wani fa ta andi ta me min fara ni wai a a don Allah ya rage kowa ma na kullo tan musamman do kullo to min ta kullo wala mun ya ne du wadu wani to min tole to ne ma ni hadda mun ya ngalli hangal mun ya ngal wonnata nde ne ma mun ya ngal wonnata do ga ma je enen kulbe andi ni ara ma sentende e mun ya ebo heddin ko amana
0: to to jane min gatte den bo awari moftare de den bo Allah ora kala yinde huro jam awadan bo ardule de Allah wate nafana himbe de nafana himbe ardule de Allah wate jinkitana fulbe Allah wate bo hokka en jonde jam der jaga ka jame ka hoki den bo Allah da chubol Allah wate chitten getu be yitten na be getten dan nan tan wallitata wadde en jonde jam ki ben ko ngi en tan tan daroda e do kullun sai wan dena to da anda bot na dum algere do e ma ta sanga ngel tanaima so se to rode jam rao Allah walle Allah bo wat e gade sibol jam Allah hokke en jonde jam e arde be medam bo Allah walle ta Allah hokke en jonde jam e Nigeria e duniya ru ko du ko dan dan to dar ko de a se asere ande te jamara jam bo de tiarien ni ni sala ji sambo da ga ito se ko

del ashram na red sa bulbe ke nizo mi sa ro daga nan gidan radio Bauchi idan Allah ya kai mu kana iteo da misalin karfe 7 zamu kawo muku ne sabon shirin na red sa bulbe biyar su ce fa Bauchi ake sauraro malam Yakubu Muhammad dake corner Nuru Quarters nan cikin garin Bauchi wato Gombe Karo. Bauchi ya kawo mana tsintuwar wato galan din manja da ya samu tsakanin Bakaro zuwa kofar Idi to ranar Alhamis 9 ga wannan wata. Saboda haka ake idan ko mai wannan manja ya ji wannan sanarwa sai ya kira lambar waya kamar haka 08033917. Allah ya sa a dace amin summa amin. Kamar yadda na faɗa da misalin karfe 7:30 za mu kawo shirinmu na press scrum day. Daga nan ne kuma sai mu canza akalin shirye-shiryenmu zuwa shirinmu na dare na hutar bawa.

0: jondiyon zani ya ke kintawu dewa
1: na
0: kintawu ni u chari wangye kaya mbao leturongi le mbao kache nji kunzai suro kopya ura sadia rangi aki mbao saide ife awata
1: na
0: kumandi wa sangu kilewa esilewa kwenye maro dongundi ngi yede awo kundoni shima adamo kawai shima gana awo jina ama dao kawai katela kanimin amla aguzando ningia anuazai la kwa amla asan la mboli amla asan awala kama asuzna isu uro kana chin asuzi imale jin kama ayro olono hawaru hawaru olono
1: saide hawaru olono
0: saide hawaru olono bila alo isoi bara aso jalan kajiko
1: na barikila
0: barikila na ama iske sobla adin gashi namuna maidan bi cheda so ya sinna
1: na
0: cheda police sinna loku au crew biya hare
1: na
0: sama so sinna
1: na
0: kam kurazo isu problem nasna kungi akranze kazna
1: na
0: ku an jira gana ubao au ya guja kama de grown wallahi wallahi ku sita sa saya sha biya zan amma an mai shi shi lardin zai suka ko sabzu ha
1: lardin zai
0: ku zai gojin mai alambar wasu luna guzaya wato commander ya sha wani azu da ba sun yana wazina da ban zai sun yana ku da ya ruba ta guzaya holdi sa sladiya lezun moto haya gozu
1: na
0: luyen
1: Kadunye.
0: Kadunye. Inshallah. Ah, Kadunye. So bila vouchering. Buru Kadunye. Hindi hindi aisha mbao.
1: Danya korki.
0: Aha.
1: So binyari, so kudwena kirma. Yonu buruwa bara nyingi. Kara langi, larai. Awoso, awoso ma. Ndusungu. Kara langi, shima dangari, shima alamana. Neptu chamane chamane awusuzi
0: chamana sama kumande
1: gwa
0: sama kumande ba awunda ala nzusa mwana
1: akam kwa
0: chamama ambye
1: naam
0: chamama nbonyan baba sekatre mbe paret kumanda mbe jibiti mbe
1: ndu
0: paret kumanda sun zuri kulaye rozi amma an da ya sha su zina a wasu ko su
1: ta kangana sun zu sha bozen kulalen sha bozen
0: a kula nomuna kula nijiya tara kanure bari a hunaya katala misawillan
1: shima
0: kula sha nomuna ba dan za su yi riji ko zina tu zina
1: yau ritaya sannan
0: a biya mai gidan je ba ala zuwa muna a wala kakan sai a su zai sodu soyu ko zana
1: no jire
0: bulalan yusun nafti ya nya ba nyan da dinala ku kan me yanza banza yeran bawan
1: gurobi bawan ba
0: abu game da ne sama hanyar gunin kulakan baya ti dodwan cewa ya hanya ba nya be har wuro lukina wanda au kama shimi ba wazo
1: na
0: shashai au bati wanda kami kura wukin ba hanke diki musulun madu musulun kama ima sai an gudi na zana wa sai ma mi kura
1: na
0: ya sai ma wa sambayar sa ya gonge
1: na
0: aka yi suna gudan wanda jira gana diki dawo sanyen wanda kama ciyangai
1: na
0: dawo cidayen wanda kama zalamgai
1: na
0: adi sama su mai gudan
1: na
0: wuya adi biya an kurai wa zana wa tiki
1: na
0: jiri dura zaman ne leza kawun zazayen Lusa di mama horo san dezan hano ala jiki
1: na
0: kwa de chida lengi gunja sa uskwa de gnimi bashin zuna
1: na
0: aure kiji doi rukuna sarki kiji doi pangana
1: na
0: lei ala yusuf ala kumande sha gauzu
1: amin amin amin
0: uda azai fannakana azai shi mutamin kuma ro suwanka nako
1: na
0: amma ga waje Julia Abulai.
1: Yeah.
0: Ya Sarakin.
1: Yeah.
0: And you can ya kam jiririn ya Saramin.
1: Sirotuga ya. Kama ka.
0: Ya gonum.
1: Yeah.
0: Panimin siro na kunai. Shiro yimin, kambu shiro yimin. Kam dai wono nimi.
1: Yeah.
0: Kojina bonu na so gribu lejin. Bara fitna ade ni so a wajen amariya am ko zai mi kwai mi ansa nimbe.
1: Yeah.
0: Legal gani ba ma sani yarwa.
1: Yeah.
0: Bani kam malama jai.
1: Yeah, malama jai.
0: Yeah, yayi. Hello, Bamai, Bamanja, Cheshongo.
1: Yeah.
0: Bladia, Batonin, Bamai, Akuraris, and they.
1: Yeah.
0: So bloody, Yanni Katongo.
1: Yeah.
0: Bani, Dikwan, Ubaman, Wachesongo.
1: Yeah. Nekrima, Neptune, Madam. Bulalan, you name no matter.
0: Okay.
1: I wish an animal.
0: Ngala, Lam, Lai, Sanyai, Kumaro, Chita, Dangai, Gulmuna, Dikin.
1: Yeah.
0: Kandondi shimawa suke Europe tuzana.
1: Yeah.
0: Shida dangai dikin. In kauluki no bro jelly jelly dikin wan. In shida ibama garaji royski.
1: Yeah.
0: Pashi dikin jaraja nandatoi dikin.
1: Yeah.
0: Tuliadu bilalan. Seiro shida ikulikunadu. Uwa kesna. Kuma uje
1: alhamdulillah
0: fande down zan
1: na
0: kuma ro yete gonye man uro kala gunimba we gunimba
1: ayo ayse ko aywa
0: akai kawai biya furo tiko awala imla shiro gunna awras de
1: na
0: shiro agun ya simba ade sku kuma de
1: root ra rokrao
0: Rute mbei,
1: rukura
0: mbei.
1: Tala bulade ko?
0: Tala bulade.
1: Yawa.
0: Tala bulade, ama wahanza bulade, diki mbao.
1: Aye.
0: Sawa mbei.
1: Nao.
0: Shiro mao kwale mashini gudinchang.
1: Nao.
0: Shiro ike uwewa nengezikin, mao kwa dikin. Iskuna mashini naki, shiro do.
1: Ngama.
0: Mashini gudinchang, naira adumyan, pindin kayu. Shii nantin mbao. Kawiski no bai fara tine iskana machines labnaun maidanero akai kai maidanero gunje uma bodigar maidande odulo
1: ah
0: changlanza maidande bei shinbei andiya kuzo zon ashin zon ge falanye maidanero gunin we shiro ngoma nyala nyimbao kuruba tidikimbao aymanyo dikimbao nyaza nyimbao imbera waja ura hakiye
1: hakiye
0: andia shaye tena
1: no.
0: Sawa indi kwa jine nge chora dikina shinkawa akaro lan uya lande lokuwe shinkapa naira du men uskundi yaro
1: no.
0: Manja magi spaghetti sama su kan yake nange lege Allah gon yeskin yeskina ai maruki
1: ha
0: kana zu
1: ai wazo
0: nungu sai kuma
1: zo
0: adero ma ubal kawanzi yako
1: wai wai wai ba zo na ole
0: aje sha ko loko shele rawa aja
1: a waji insha Allah wa
0: kuru wotike kos losa dikin kos dawe yakana she hero de anyasha commande kuzi
1: na
0: ndu so wani wa manzu gare commande tuwa ba zai linge fa a wanzu wanda kuna amzu kuna lari so le za ba anza so ndu kulum kinta kinta shi
1: na
0: wai ruwa ba wa andanya mutunci gadin ne ne duyanin na rayasa
1: na
0: Tujani mimi mpeda chikin.
1: Naam.
0: Awe nyilan maende. Wanje wa arumi ya mkutimi. Ama opal nyilo gunyin.
1: Naam.
0: Wanje romi ya wazi.
1: Naam.
0: Haki nyilo kukana.
1: Hmm.
0: Numbaru gui diko kangu zalimgo.
1: Naam.
0: Selere gui.
1: Naam.
0: Luke kawuzulan mangana.
1: Naam.
0: Panike kukye nyero ikina losamu wazi.
1: Naam.
0: Kawe kukintaunzu kuzantulul.
1: Naam.
0: Uwe gadero watiki esiki mbao
1: na
0: mwande andi alaksu kwa hile rawa ajaa uruwa weye shi isha kwa nungina
1: na
0: jiri ata kalangu
1: kaya atele
0: ngula rukuna ba te rukuna
1: jire
0: kumande na do kumande ra skuna cinna ndiye man lenge da ngwe
1: ura
0: ola ngaide ola awa
1: yanga ba otu mai gida do din
0: anga ai so uri ko jesile
1: ai
0: so zuna
1: kulani mutu zuna
0: uro ko jere duro awala awro di fule kida yi dikia uro haki ye shima awro yero aya ile dina angula lei kama sadan ma awala awo adinya san awala dikin kal maro kama ngodon bi ha kam ngodon na kumande ya shi shirocho
1: yawwa
0: ye kumande da ngodon ye shin ma ka numo dambe wato wal kumande ngodon ya chin
1: cin
0: jina faje da gumande kinji kinjani nduwa ngurozu shuro ikin har kumande o mana oksorin guljin do jina wajin adi wasuke gurza mkawa yazo awla palmaro ngoyongi palmaro luke kwade luke yuske kumbui abne awayi yuke Audin, au kumwe digin. Nera duwi fali yaroon. Ay maura zimbo. Kena ibune fali. Ama kumande ashini zaksu. Kullum kumande sayurocha.
1: Le kuma kira ni mungo na gangay gini na.
0: Okay.
1: Bulafia bulafia bulafia ni amchira. Unyame gira nwa kawa.
0: Wama yine anja alhamdulillah. Koji se lokoja o chene wala mawuro idda dukso lena lakal gaman koji adu nadna ndia sarana im blalo maina ndia gaya kumbu adu barak mandi nanka solo kumbu yuwe mbao nduzo ures lo andero chin koji ndia bakasi mboza Isum bauchiro isimia danga security. Adi sugu maidandi wasa sarana jidiro otero wasa atia wanyimbao. Koka yigu imileni ya kideo mkwe nkanzonga. Haru wasa orindasin la da zero. Wala ingatema kanzro shimni da zini. Duri roko da ena roko chida jen. Uroko wa wamiya kwa gomati guni ya wala uwe gunja wa ele rawaja nduzo nafsi nafsi wa muwe ya adi siku kaolokti isti leno audo ikalaro fayda adikin palimaro kawonzi shimu minruki kuma aro kuu walo kusku lokti nka okumandi esha gojino nyari kanuni ma peri lara kanuni fana mbae anyanya roko lenye shari ya yae anagunja walai inyade kujumbo shee fulata
1: haa fulata
0: dai budu juri ni mbiche fulata ya wala ya uro sinin kai kashe kazumu alima shima uro kanyin Aosu ku kazumu
1: kira nduwerin
0: Aga
1: Kala la Sabu wanshi polis
0: Aka
1: Ma polis du tumangena Au retayasu ku Danga ku koka o Kwa aya nunishamu numa Sajen lawan
0: Sajen lawan
1: Kala la sasari biya
0: Aosu ku nadu Andia ama hidaya Kula natumagi Kuma u daun da am kada wannan zai na to na fale fannikin ba bula bauchala lakal gaman kanz lakal gaman bauche lakal gaman bauche zai bindi su bula da nan wi amma san ma so kake kida dikina
1: na
0: mai gida mai gida mai gida yalo ya ana gi jiri ka ke gi
1: ya nan mana
0: bula fale gi
1: ni
0: amma
1: am dona telem de fangan bare dama neptu kijiro sai bare yara amma dole din sai telem ka anu au yana mana
0: okay
1: ga yara
0: okay
1: neptu kijiro sai ta
0: danzu durian zimei ado polpolis
1: da su secretary ro
0: da secretary shima dan lami
1: wata
0: hinosa shima secretary dan mai idan jado ga command ya shago gino da sadikinja dan radu jago hideo hiu wallahi ce da su durian abla ya bana zan kan fal maro cike juni barashela machine a tuna lokzo awa awa du gurna jiri awa present gaya nyok ji kam ga dara kutu
1: dole dole dole
0: in zaman lokzo sai guda ya du
1: na
0: sai danye kam a du shi danga ko gwamnati zo ni guja katunzu
1: na
0: ausran gigara
1: na
0: mai gidan de dina jiri tsam sanda ubni ai
1: na
0: da ya duba tikuza taran zimiyoyi komanda dunu
1: na
0: chizi su nwa mai idande komanda dunu duya sabzu kai alugai
1: na
0: kintawu je ne ai sai lefi kam da lefi ma au goru au kinafin au aula samas nzosa ai kan sai ta fandi india ishe bla boje ga yango am fandina kare soja cinan dai soja ro hai police police ro hai
1: na
0: jiri sibliya na wala hai police ro hai dai ba shi dan ne ne to tunya
1: a ta munwa ne
0: je mun ne biya bara ne kude sai roye amgula zones wala ko zanan bi kwanyan sadin de
1: le kirma fu tuni tudu na kiran da do kiran da ta kambi to do ga yi
0: futu
1: ne bi ga wi gana
0: le dai
1: dai gana kira do
0: le dai gam ga ni na do kom ka nje konzu soja ya kozna migration ya kozna police ya kozna konzu dia
1: na
0: kode honyu mindu
1: na
0: lenum mai ngron dai
1: na
0: bila mankal
1: na
0: lanin kal
1: na
0: aje kama kam nya sasarana
1: na
0: sudo mko sikya
1: na
0: bottom lenum session ngron bu sandolan diyo e niro mko skin
1: na
0: Allah ndai joka da soje da wani awala sama niro guza niro interview sadu awala za a dai Allah na wani amma gundu ngula wadu bayiya sai dai lenin awala raji sa wani ya dimi
1: kosu landewa kosu ndera kosu ba
0: kosu ndai
1: na
0: kosu ndai
1: kintawu ndai
0: jiri kintawu dewu awu lenin jim izin interview yau sadu a ka gal sale amtran ramtran
1: ne gala ne ko su dini bulala ra bulaka dai
0: ko zo di maru ko yi set lokaja
1: na
0: shila ne ne ko zin bulala ne amjidi doctor aso aula ambe yi sana andero training sadin
1: na
0: futu dai mota ala shira zuzu
1: na
0: ande shiro benzu fato juna
1: na
0: so bande inde sullo nan muna wallahi
1: na gida
0: am dai gagawo hayaro gagana be rukin shi ne surin safas da anara dubiya kunukon dubiya gana rakan aka bi azan amma wona ya finde a rugonye suraki ai yada zutu jiri fali na falin ciluwe yo futuwa bana zina da ciro kutu jidukwa ranje da yau
1: martan
0: kukara sa dewe masna u dewa wara ku wallahi fan nan na ashi zagada aje su
1: na tun da yaro
0: akai
1: jomaro kiji fangina kusuru na kama di naru.
0: Okay.
1: Amma kwaya e awoga na kama nyakuri kinaru.
0: Okay.
1: Kima mbushi kata kwa lulu maru.
0: Okay.
1: Kata kwa lulu maru.
0: Okay.
1: Diyo bambinji maru.
0: Okay.
1: Kima mbushi nusuru wawa na uko ya mbu kata kwa lulu mwafanyi. Awo chulo kere miwara tae ya sana de chulo ni nasha
0: zawa
1: dari ngozi ngusuru niyo kata kwa te ngatia shaguma
0: jamasu andia kronuwa kama kambu na praskara andia kijiru lezu andiro mazu suru mananyele shima alura humakaranta humadu mwale mali nengiru andia kronsu no wonero mare ka hondia wolo na tuma shiru kusote nde kura de chunzu mala modu umar modu wa chunzu umaru modu daiba umaru modu jo maro nyara skrinyena kurma jo maro kijifa nyena kambiona nindiri kanuri karo zindizuru wolo na tile numada afanja nya mazu ndara adiamu ndara na mnatai ndana nsa nya barazine tumoro mwanjiba ya jama sunala salam ye chinyen ya seka hundia kumandi ala ndia saadia kurwa ma bali mawan andia kurumsu

0: tashi me yasa zaka lalatar rayuwarka da kwaya
1: kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana tura hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: kokarin gwamnatin jihar Bauchi na kara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin Achapa. Wani ci mai karfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan yan Achapa fadar jiha da su je hukumomin Barosha da VIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su, kuma ya zama wajibi ga kowa da Achapa yin amfani da reflective jacket don gujewa bata gari. Kazalika a sani cewa sanar Achapa za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na daren kowace rana, sai yan keke na fiye daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana. Ya zama wajibi ga kowa da keke na fiye ya kunna wuta a cikin keken sa da daddare. Kuma masu keke na fiye dole sai kuna da cikakken register kafin samun damar sanar a Bauchi. Mutuna jihar Bauchi a bar alfaharin muci na kara haɓaka. Ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska. Don haka a bi doka a zauna lafiya. Sanarwa daga kwamiti mai karfi don tsaftace sanar Achapa da keke na fiye ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Aminu Hammayo maga takardar misau.
1: To madalla kafin waɗannan sakonni dai an saurari taskar labarai ne wanda zai zo mai sauraro daga nan gidan rediyon BRC 2FM Bauchi. Amma kasance tare da mu gobe da safe da misalin karfe 6 za mu kawo muku wasu sabbin labaran cikin harshen Turanci. Nan gaba kaɗan da misalin karfe 8:30 kenan za mu kawo muku shirinmu na yau da gobe.

0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin na yau,
1: masu ruwa da tsaki na ci gaba da lalubo hanyoyin magance matsalar yaduwar cututtuka tsakanin jinsin dan adam da dabbobi.
2: Daga cikin su, misali akwai ciwon karan hauka wanda kusan ya fi damun mutanen mu yanzu.
0: Maraina kaɗan make godiya ji masu azancin magana. Daga lokacin da mutum ya rasa madafa, to rayuwa kan shiga gagarumi.
3: Wani lokaci iyaye, sakacin iyaye ga ita wannan sana'a, suka bari wai sai da ya girma, bayan ya girma ma ya kangare musu. Sai su ce wai wani sun yama masa sana'a.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawo Adam Umar
0: da Kamaluddin Nuhu Ilela. Sai a dakance mu.

0: alamomi da yin nuna ma ga alaman shi ban ya kama mutum ko dabba. Yawanci anthrax sai ya kashe dabban ko dan adam din kafin ka gane. Sannan cututtuka da yawa wanda suke shafan ya hana dan adam haihuwa ya sa shi dari can ta da ta hau amma ta barar ko dabban ko dan adam din. Duk waɗannan cututtuka yawanci suna da alaka daga jikin dabbobi zuwa dan adam.
1: Dr. Abubakar Sadiq Ibrahim, wannan kokari dai duk na zuwa ne karkashin shirin nan na Elpress. Ga kuma abinda Dr. Samuel Habila Jami'i a wannan bangare ke cewa.
2: Hanyar da ake tsarafai ta naman kanta tana cikin sanadiyya na yin haka ne. Zan iya ce kuma rashin sani ga waɗanda su suke handling ita naman kanta, wato ignorance. Da yawa cututtuka mun sani cewa apart from abinda muke ci din shi ainihin abun, yadda kake zuwa ka sarrafa shi ita ma babban matsala ce. So by the time aka ɗauki shi wannan nama, musamman ka san Lagos wuri ne wanda suka fi cin naman da ake kiran shi bushmeat, kuma shi bushmeat din nan akwai shi da cututtuka kaman da shi dokta yake magana. Cututtuka ne wanda zai iya zama ana ba wa mutum kuma yakan iya ba ma dabba. So a cikin process na yin sarrafa shi din, su ba za su bar shi kuma ba za su tsaftace shi inda zai zama da tsaftan da zai hana kamuwa ma mutum ba. Ɗaya kenan. Na biyu kuma yadda za su dafa shi, akwai wasu ƙwayoyin cututtuka da suke neman zafi wanda zai kashe su. Zai iya kasance cewa ba su bar shi ya kai wannan zafin da ake bukata ya kashe ba. Don kuma muna da sanin cewa akwai wanda kuma ba ma zafi ba ne shi ne problem ɗinsu. Za ka iya ba shi zafin amma kuma ba zai iya zama dalili ba. Birin baka da misali kaman abin da muna kiran shi botulism, wanda clostridium botulinum shi yake kwasi. Akasari akan same shi a cikin abinci, musamman wanda suke ake kiran su package food kaman canned food. So za ka iya samun cewa an yi naman an san packaging ɗin shi, in the process na packaging kaman da ga zama ke faɗi ba a sami tsaftace abin inda yake bukata ba, sai shi naman zai develop wannan abun. So daga wurin ko da ka zo ka ba shi wutan da muke faɗi kaman da su nake gaya maka, shi a lokacin da bukatar wuta yake bukata ba, inda aka sarrafa shi daga farko ba a sarrafa shi inda ya kamata ba. So sai a sami wannan alaƙa. A takaice zan iya gaya maka cewa mafi yawa dalilin da yasa za ka samu wurin na abubuwa ke faruwa, tunda mafi yawan naman da ake kaiwa a wurin yana da alaka da nama ne na jinji wanda ake busar da su, wanda ake kuma saitin ɗinsu. Daga wurin sarrafawan kamar da na gaya maka shi ne mafi yawa wanda dalilin da yasa mutane za su yi ta kamuwa da irin waɗannan cututtuka.
3: Dr. Samuel Habila, batu aiki ne yadda za a yaƙi yaɗuwar cuta a tsakanin dabbobi da kuma mutum. A ƙungiyance kuma Sayis Abubakar shi ke jagorantar wata ƙungiya da ke tunkarar al'amuran lafiyar dabbobi da na mutane.
4: Inda muke yi kullum shi ne ƙoƙarin ainihin ilmantar da ainihin su makiyaya da kuma sauran al'umma gaba ɗaya a ƙauyuka da birane, domin daman ma'aikatanmu membobinmu su ne waɗanda suka fi kusa da waɗannan mutane, saboda yawancin membobinmu su ne ma'aikatan gonaki, ma'aikatan ainihin wuraren yanka wato abattoirs kenan Bukwata, kuma su ne suke nan a ainihin lab back market wato wuraren da ake sai da kaji da kasuwannin dabbobi da shauran control post inda ake a zirga-zirga na kasuwanci na dabbobi. To sakamakon haka daman mu da muke takawa ita ce ainihin ilmantarwa da karantar da koyawa al'umma gaba ɗaya, musamman a ƙasa al'umman birane da ƙauyuka, nuna musu ainihin matakai na kare kai da kuma matakai da ake ɗauka domin kare su ma dabbobin daga fadawa cikin mummunan yanayi. To jama'anmu muka gabatar da suna da horo waɗanda su ne suke yin rigakafi, kuma bayan rigakafi jama'anmu suna ba da treatment wa ainihin waɗannan dabbobi idan ta kasance ya faru ma an cutar ya zo. To muka yi kokari don tsare yaɗuwar cuta ɗin ainihin akan yi wannan treatment ɗin. Sannan kuma daman kamar yadda na faɗa, shi vaccination kusan shi ne ainihin babban ainihin hanya da muke bi ilmantar da mutane wurin tsare wannan yaɗuwar wannan cututtuka da suke faruwa tsakanin dabbobi da mutane. Kuma jama'anmu su ne kullum a wuraren gidajen yanka wato kaman Kwata, waɗanda suke abin da ake kira meat inspection, sukan duba dabba kafin a yanka a ga lafiyar ta bayan an yanka kuma a ga a caje ta a ga naman ya cancanci mutane su ci ko kuma naman bai cancanci mutane su ci ba kuma jama'an musulmi sune suke ainihin kulawa da cewa zirga zirga da ake daga dabbobi daga kasuwanni zuwa kasuwanni suka lura da cewa wayannan dabbobin sun cancanci ayi a kai su wayannan kasuwanni a saida koko suna dauke da waɗansu cututtukan da ba su kamata ba kuma su waɗannan jama'an namu wurin takarawa sune waɗanda suke gano cewa akwai barkewar cuta da wuri kuma suke sanarwa domin a dauki mataki a gwamnatance.
1: Salisu Abubakar, shugaban kungiyar al'amuran da suka shafi lafiyar dabbobi da mutane.
5: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi. Da mutum zai dage ya nemi na kansa ya ci da son zuciya game da raina kaɗan ɗin da zai samu yana mai ƙoƙarin inganta hanyar samun shigan kuɗin aljihunsa da ƙila wasu abubuwan da ake gani a yanzu duk ba a san da su ba ko da yake cikin ikon buwaye gagar misali ya ƙaddara cewa kowa da hanyar samun abincinsa wani ta hanyar aikin ƙarfi wani ta hanyar amfani da tunani ko basirarsa wani kuwa yana zaune cikin ɗakinsa Allah ke bashi basirar ƙirƙirar aikin da zai riƙa shigo masa da kuɗin shiga yayin da wani kuma sai ya tafi makaranta ya yi karatu kafin ya samu aikin da zai riƙa yi ko ma dai ta yaya Allah ya hukunta ta hanyar samun abun kashewa ga mutum ba hujja ba ce gare shi ya zauna jira har sai an bashi wato dai irin rukunin na Allah ya ba ku mu samu shi ya sa ma Bahaushe ya ce Allah cewa ya yi tashin taimake ka kenan ashe ganganci ne mutum ya zauna ya naɗa hannu ya kuma yi tunanin samun mafita ga halin da yake ciki akwai sana'o'i masu tarin yawa da mutum zai yi wanda in Allah ya nufa sai ka ga ya samu rufin asiri daidai gwargwado sai dai matsalar da ake fama da shi bai wuce raina abin da ake samu shi ɗin ma kuma ya tabbata rashin tunani da kuma godiyar Allah ke janyo rainakon uwa uba kuma da rashin ɗaura matasa tafarkin sana'ar dogaro da kai tun suna matakin ƙuruciya wanda a cewar Alhaji Yalwaji Umar Babaji shi ya janyo halin da ake ciki a yanzu na zaune gari banza yana mai ba da shawarar cewa nauyi ne na iyaye hukumomi da kuma su kansu matasa su miƙe tsaye don neman mafita a wannan rayuwa
6: wato da rashin tunani da rashin hankaltar da su kansu waɗannan yara domin a gaskiya kowane ɓangare akwai ta yadda ya kamata mu fito mu ba su shawari ta ɓangaren gwamnati da ɓangaren iyaye kafin mu dawo kan su matasa domin wani lokaci su fa matasa abinda aka ɗora su aka yi wutar da su samu kansu ne kawai bi suke in ba a ɗora su akan abin kirki ba haka za su tashi in kuma sun samu kansu akan abin kirki haka za su miƙe so da haka shi yasa na fi emphasizing akan muhimmanci akan mu ba da shawarwari mu su iyaye mu ko ba da shawarwari mu ita gwamnati bari mu fara daga farko su ne iyaye wani lokaci iyaye sakacin iyaye ga ita wannan sana'a suka bari wai sai ɗa ya girma bayan ya girma ma ya kangare musu sai su ce wai wani sun nema masa sana'a kai ya kangare maka matsayin ka na mahaifi ko kuma ke mahaifiya to ta yaya zai yi ya yi bai yi yaro ma mai gidansa a gurin sana'a kaga talan ma an samu an fara ma samu
1: ba shi turba tun yana karami shi
6: to sannan ba fa za a ɗora shi a lokacin da ya dace ba da aka samu ya yaro ya yi nursery ya yi primary ya yi secondary wani ya gama secondary ne ma an rasa yadda za a yi da shi ya gagara moran kansa yana ce na bara a nemi wurin sana'a a makala shi wanda yake a program yanzu da muke yi na koyar da sana'a tsare-tsare da muke na koyar da sana'a in yau yaron ka yana primary ko yana secondary junior secondary don ba mu san wanda yake senior junior secondary ko kuma yana makarantar islamiyya sai programming time inda yake wannan makarantar da tsara time inda yake wannan makarantu yana makarantar islamiyya lokaci kaza yana makarantar ita boko lokaci kaza sai da aka lokaci kaza kuma yana gurin sana'a to sai kaga yaro ya tashi da wannan ribar sana'a ita can karatu tana karantar da shi tana bashi mu ko muna tana bashi ilimi mu ko muna bashi ilimin sana'a to sai ga yaro ya tashi ya mudu amma ba zai yi sai can din da yaje bai amfani ba
7: sannan
6: ku iyaye da yi amfanan ku ko kowa ce za ka kawo mana shi ana kawo shi ba abin da yake duba ya dai yake kudi yake duba
7: abinda
6: ko kuma ya dai zama kaman wuri wuri
7: wannan haka yake
6: shi ne tunanin su yake kai kuma akasari yaran mu sun kwaci da shaye-shaye kaga wani wa works abu kenan yaro da ka samu a gaban iyayensa yana shaye-shaye iyayen sun sani ko ba wani matakin da suka dauka ko kuma sun kawo shi wajen sana'a so ga mu yadda za a kulla bin kirki
7: gaskiya
6: kuma kamar yadda mu da muka tsara a bangaren sana'a kamar irin tawa shi yaro ba zai gaza shekara hudu ba tukunna shi ne za a yi mai processing wato tsare-tsare yadda za a yaye shi
7: a wajen sana'a sai shekara hudu sai a fara tunanin
6: kwarai da gaskiya in ko mai basira ne in yi shekara uku to shekara na hudu sai ya zama na akwai wani freedom da muke bayarwa
7: yanci
6: shi ba a bashi yanci ba shi kuma ba
7: a rike shi gaba
6: ɗaya ba a abin nan ɗinsa gaba ɗaya ba wato shi ma bai koyo ba shi ko ba masa ba ba bai koyarwa ba yana tsaka-tsaki in ana biyan mai koyo abin da zai yi na 10,000 to shi kuma 5,000 za a ringa biyansa so shi wannan 5,000 din a sauƙaƙa ma iyaye ne ya ringa sayen kayan aiki kafin shekara ɗayan nan ya sayi dukkan wani kaya da wannan sana'a take ne
1: Alhaji Yalwaji Umar Babaji shugaban ƙungiyar ƙananu da matsakaita masu sana'ar hannu reshen jiha Batu na dogaro da kai don neman mafita ga rayuwa ya sanya wanzuwar wannan kungiya ta masu ƙananu da matsakaita sana'o'in hannu ita kuma rayuwa a duk inda ta riske mutum to ƙoƙarin da yake yi kawai shine na yadda zai samu tsira ba tare da rayuwa ya ci gaba da masa zafi ba hakan kuwa shine matakin da malama Hawwa Abubakar ta dauka musamman bayan da mijinta ya rasu ya kuma barta da yara a hannu
8: kalubalen da na fuskanta na fuskanci kalubale da yawa musamman akan maganin gratuity da pension an gama takardu an yi komai da komai an kai abu ya gagara mun yi ta sintiri abu bai Allah bai sa mun samu ba kalubale kuma dan ni din nan har gidan blog na yi aiki amma da daddare na kan fita akwai wani aiki da ake ce masa shi daga faleki mukan fita da yaro na daga masa blog ya daga katako daga blog ya daga katako amma ba wanda ya san ma na yi wannan aiki saboda duk nemi rufin asiri ma yara abinda zaka ci ma haifi karfin ka ya gagare ka ga yara kanana yanzu kuma taimako sai wanda Allah ya bashi ikon yi
9: za ce shekara nawa kenan da rasuwan shi
8: to shekara wannan gwamnatin ta hau ko da wata 4 ne ko da wata 5 ne Allah ya masa rasuwa yanzu dai yana cikin na 8 kenan za a iya ce ya doshi 8 mun yi sintiri maganin gratuity Allah bai sa mun samu ba amma yanzu muna roƙon gwamnati mai adalci mai tausayin talakawa mai kima mai daraja muna roƙon ta ta taimaka mana yara suna zaune ba ci gaba da karatu gashi da yawa daga cikin su yawancin su mata ne duk yawanci wayansu sun a ciki dai kusan an samu miji amma yanda za a sarrafa rayuwar ma ya gagara muna roƙon gwamnati mai adalci gwamnatin Bala Muhammad Kaura Allah ya ja kwanansa Allah ya sa ya fi haka muna roƙonsa ya Allah ya kare shi da karewarsa ya daraja shi da darajarsa ya Allah muna roƙonsa Allah ka sa yanda yake da tausayin talaka ya tausaya ya waiwayo ya dube mu da idon rahama
9: a tsawon wannan lokacin shekara 8 shin taya aka yi kika ci gaba yaran suna makaranta ne ko kuma sun dakata ne da karatu
8: suna ci gaba a hakan na kan je saboda na yi sintirin na gwamnati transport yana da yawa na zo a kowani mai makaranta Allah ya masa albarka na je na same shi ina masa aikin wanke bayan gida da shara yana rike kudin yarinya da haka guda biyu duka suka gama makarantansu yawa da haka duka alhamdulillah suka samu suka gama sauran kuma dai su ma dai da hakan dai Allah ya taimake mu suka gama yanzu duk sun yi wa ƙwaya hudu duka suna zaune mun ne babu ci gaba akwai wanda mun samu scholarship daga malikiya mu biya rabi sun yafe rabi wallahi yanda za a yi transport din tafiya saboda tsakanin mu da gurin da nisa ya gagara kuma alhamdulillah yalan Allah ya musu basira sun ci gaba da islamiya yanzu dukan su hudu sun yi saukan alqur'ani har da ma ba tartil ba alhamdulillah suna ganewa masha Allah to boko ne muke so Allah ya taimaka a taimaka a taimake mu samu yanda za su yi su ci gaba.
9: Kama ko ne sana'a da kike yi ne?
8: To sana'a da nake yi dai daga wanke bayan gidan makaranta da shara sai wankau. Shine sana'a sai wanke-wanke da sharan gidajen mutane. Shi kadai ne shine sana'a, babu jarin da mutun zai yi sana'a. A da a baya ina sana'a sosai, su wake, manja, man gyada, ba abun da bana sayarwa. Yanzu abubuwa suka canza, rayuwa yayi tsada, kazo yan bashi suka tattare. Abun da ya kawai sai addu'a Allah ya sa mu dace. A farko kafin abubuwa su daidaita, sai mu kwana muna shan waken suya, na tafi har gidan block. Yaro na ya roka ana barshi yana daga katako, sunan aikin daga faleki. Zamu fita da daddare wataran karfe 4 an fara kiran kiraye-kirayen sallah, da ni da shi da yake gidan block yana kusa da mu. Zamu fita in daga masa block ya daga katako a haka haka har mu samu abin da zamu ci. Da haka lokacin yaron bai da karfi, kuma shi kadai ne namiji sai kaninsa da yake binsa, shi kuma yanzu ne ma ya cika shekara 10. Lokacin shi yaro lokacin shekaran sa 2 ne ma baban ya rasu ya barshi. To yanzu ne ma yake da shekara 10, shi kuma wancan lokacin yana da shekara 13 baban ya rasu ya barshi.
3: Malama Hawwa Abubakar, yanzu kuma sai mu je ga sauran mu na labaran kasa da ketare tare da Yahuza Yahaya Doka.
10: Yan bindiga sun kai sabon hari kauyen Amfaci da ke karamar hukumar Cihinini a jihar Benue, lamarin da ya tilastawa mazauna kauyen tsirewa zuwa cikin daji domin tsira da rayukansu. Harin ya auku ne a yankin Afici da ke gundumar Ogliwa ta hanyar Otofo zuwa Obia, da misalin karfe 8 zuwa 9 na safe. Jaridar Daily Trust ta ce maharan sun yi harbe-harbe ba kakkautawa, inda aka harbe mutum ɗaya wanda yanzu haka ke asibiti yana karɓar kulawar likitoci. Ministocin harkokin wajen ƙasashen Afirka ta yamma, mambobi a ƙungiyar ECOWAS sun fara taron share fage a birnin Freetown. Fadar gwamnatin Saliyo, gabanin taron shugabannin yankin da za a gudanar a ƙarshen wannan mako. Shugabannin ƙasashen ECOWAS za su gudanar da taron a Saliyo ne da nufin zurfafa tunani wajen magance matsalolin da suka jibanci ta'addanci, tsaro da tattalin arziki da siyasa. Kamfanin dillancin labarai ne AFP ya rawaito cewa a ɗaya gefen ana sa ran shugabannin za su tattauna yiwuwar samar da wata alaka a fannin tsaro tsakaninsu da ƙungiyar ƙasashen Sahel ta AES. Ƙungiyar ECOWAS tun bayan ficewar ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso suke iya ƙoƙarin ganin an cimma matsaya tsakaninsu da waɗannan ƙasashe da nufin magance wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta a kan iyakokinsu na cikin gida. Yahuza Yahaya Doka, biyar Sibauci.
11: Koya ta kaya a gaban kuliya Manta Sabo, Fatima Muhammad Miya Taleko Mana.
12: Yayin zaman kotun shari'ar Musulunci mai namba 2 da ke tashar Babiye a nan cikin garin Bauchi, kotun ta yanke hukunci ne kan karar da ke tsakanin kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi da wani matashi mai suna Hafiz Ahmad. To a fari dai wakilin kwamishinan 'yan sanda Inspectorin Bakwada ya bayyana wa kotun cewa suna karar Hafiz Ahmad ne bisa tuhumarsa da laifin sata da kuma mallakar mastaki ba bisa ka'ida ba, wanda a ranar 3 ga watan Yulin shekara ta 2026 da misalin karfe 7 na dare sun yi nasarar cakke Hafiz Ahmad mai shekaru 28 mazaunin kafin Madaki karamar hukumar Ganjuwa da ke jihar Bauchi, inda suka yi nasarar kama shi dauke da mashin guda daya mai kirar jikin roba mai launin baki da kuma mastaki guda daya. Yayin binciken 'yan sandan kuma baya musun hakan, laifin da ake tuhumarsa da shi ya saba wa sashi na 150 da sashi na 199 na dokar shari'ar Musulunci. Bayan mai gabatar da kara ya gama karanto bayanin kara, kotun ta waiwayi wanda ake kara Hafiz Ahmad, inda ya amsa laifinsa nan take cewa ya aikata. Ya saci babur din ne a yankin Shafaran About da ke Yalwa, mashin din kuma mallakin wani matashi ne mai suna Muhammad Kabir Abubakar mai shekaru 22. Da kotun ta tambaye shi a karo na biyu me yasa ya aikata hakan, ya ce ya aikata hakan ne saboda talauci ya dame shi. Alƙalin kotun mai shari'a Malam Hamza Muhammad Bello, bayan ya ji cewa wanda ake tuhumar kuma ya amsa laifinsa da kansa ba tare da an tilasta masa ba. Yanke masa hukunci kamar haka: a laifinsa na farko, nasatar mashin, ya hore shi da zaman gidan yari na tsawon watanni 10 ko zabin biyan taron naira 50,000 a ƙarƙashin sashi na 154. A laifinsa na biyu kuwa, na mallakar mastaki ba bisa ka'ida ba, ya daure shi tsawon watanni 10 ko zabin biyan taron naira 50,000 a ƙarƙashin sashi na 199 da bulala 10 a gaban kotun. Ya kuma bada umarnin a lalata kibin da aka samu a hannunsa nan take. Fatanmu shine wannan ya zamo darasi ga kowa, cewa talauci ba dalili bane na aikata lai, kuma gajeriyar hanya ta sata ita ce hanya mafi tsayi zuwa gidan yari. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Muhammad Miya daga kotu.
13: Kuma da haka shirin na yau zai tsaya a madadin abokan aiki Zahrawa Adam Umar
11: tare da Kamaluddin Nuhu Ilela ke cewa ma'assalam.
14: Tumar da gaishe ga Kamalu dauke da shirinmu na yau da gobe. Idan kasance tare da mu gobe da misalin karfe 7:30 na safe, za mu kawo muku rubuta wannan shirya kan mita 94.6 BRC FM Bauchi ake sauraro. Malam Yakubu Muhammad da ke Kornal Nuru Quarters nan cikin garin Bauchi ya kawo mana tsintuwar garin din manja da ya samu a tsakanin Bakaro zuwa kofar Idi tun ranar Alhamis 9 ga wannan wata. Saboda haka idan mai wannan manja ya ji wannan sanarwa sai ya kira lambar waya kamar haka: 0800333317. Allah ya sa ya dace. Amin summa amin.

daki ta dawo ta same shi yana kwance yana kallo ya sake kallanta wai ta kawo mishi lemo ta koma ta dauko mishi ta ajiye a gaban shi ta tsiyaya ta mika masa ya karba hade da yi mata godiya har ta mike ya sake cewa ta cire masa safa dake kafansa Allah ka tsare ni daga sharrin wannan bawa naka ta yi addu'ar a zuciyarta sannan ta durkusa ta sa hannu ta so ma cire masa yana kallon yanda take ba ta son taba jikinsa kamar wadda take taba kashi zuciyar shi ta yi zafi yace lalle yarinyar nan tunda nake neman mace ban taba ganin wadda take kyamata kamar ta ba a yau ko zan cire mata duk abin da yake kanta sai ta zama mahadin dukkan jikina har ta kammala cire safar yana wannan tunani shedan ya ci gaba da ingiza shi hakika banda halayyar dabbobi da Habibi yake nuna mata ba ta da wata matsala a tare da su musamman Rashida tana matukar kula da ita tamkar yar uwarta ta jini haka ne ma yasa ba ta so ta ci gaba da daurewa Habib fuska san ba ta son ta dawo ta same su a halin fushi kamar yadda ta gargade ta duk da ta yi shirin ta bar musu gidan su ba ta fatan su rubu suna fushi da juna wannan dalilin ne yasa ta zama tare da Habib a falo ya sake dubanta cikin wata irin murya can kasan makoshin sa yace ka nemi dauko min jaka da kika kai daki ta sake mikewa ta tafi don ta dauko sai dai tana tafiya ya biyo bayan ta a bakin kofa suka hadu bindiga ta gani a hannun Habib da haka ta gama tsorata jikinta ya haurawa ta fito da idanu tana son yin magana amma rawar da bakinta yake yi ya sa ta kasa furta kowace kalma Habib ne ya dora bindigar akan labbansa alamar baya bukatar ya ji kowace magana daga bakinta sannan ya finciko ta ya hada ta da jikin shi ya fisge dan kwalin kanta yayi duk yadda ya so wajen aikawa da sako zuwa gare ta hawaye ne kawai ke fita daga idanunta saboda tsananin tsoro numfashinta ma da kyar take fitar da shi a iya tsawon rayuwarta bata taba ido biyu da bindiga ba a yanzu da zamo ranta yake nema ko biyan bukatar shi haka yasa ta kitime ta kasa aiwatar da wani abu tsoro ya gama mamayarta yadda ta saki jiki tamkar matacciya da haka ya bashi damar shagala da sakankancewa ya samu lagwanta ba ta da wani katabus a zaton shi sakonni da yake aikawa ne suka samu nasarar shiga jikinta har ta manta da ikirari da take yi na kyamar zina halinta ta motsa tana iya jiyo wani abu da bata san ko menene ba da haka ta samu karfin zuciya da iya daga shi bace wata bata sauke mishi a tsakiyar kanshi yasa wani irin kara mai razanarwa ta angaza shi gefe ta mike da sauri ya fadi sharaf tankar bashi da sauran numfashi a gurguje ta dauki dan kwalinta ta murda kofar ta fita da sauri ta dauki jakarta tana taye wadda muhimman takaddunta ne da wayar ta duk suke ciki ta yi waje jikinta na ta bugawa da sauri tsoro ya gama rufe ta da fargabar abinda ta aikata wa Habib ta tabbata ko bai mutu ba to ya so magaji ne da ta hanga yana zuba a ko ina a jikinsa hakan da ta yi masa shine kadai abinda zai kubutar da ita daga sharrinsa sai da tashin hankali da take ciki ya fi gaban kwatance tafiya kawai take yi tana son samar wa kanta nutsuwa dan kar ta zama abin zargi a idon da zai kalle ta amma hakan ya gagara domin sauri take tana waiwaye tana bin dogon titi ta gane ta nan ne suka biyo lokacin zuwan ta gida karar tahowar mota da ta ci yasa ta saurin labewa a wajen wasu ciyayi da ke zagaye da wani gida kamar yadda ta zata an jira shi da tana ganin motar ta shige ta sauke ajiyar zuciya maimakon sauri a wannan lokacin har gudu take hadawa da shi dan gudun kada an tura shi da ta ga halin da mijinta yake ciki ta biyo sahunta sunan unguwa daya bata sani ba a kasar Ingila tun zuwan su bata taba fita ba ma bare ta gane wani waje ko sunan wata unguwa da a yanzu ta fita babban titi motoci na ta shigewa haka masu tafiyar kafa kowa na hidimarsa tunda take tafiya bata ga bakar fata ko da mutum daya ba sai jajaye masu jan kunnuwa suna kallanta tana kallon su hanyar da suka biyo da Khalil ita ta ci gaba da bi ba dan fatan komawa gidan shi ba sai fatan ta hadu da dan Afrika bakar fata irinta ta nemi taimakonta ita jajayen nan tsoro ma suke bata ta yi tafiya mai nisa kafin ta hange wani wajen zagaye da kujeru ta daga kanta wajen wani babban bene da yake kusa da wajen sai ta hange coci ne babba ta gangara ta yi wajen wasu fararen kujeru ta zauna ta sauke ajiyar zuciya ta yi taguri tana kallon tattabara da ke shawage a wajen san ba sa tsoron mutane suna gabanta suna ta tsince tsincen su da kukan su masu dadin sauraro

hawaye sun yi kaura a idanta sai a yanzu ta soma tunanin galari da rayuwarta take shirin shiga a garin da bata san kowa ba sai kalin alƙawarin da take ko za ta rasa ranta ba za ta nemi taimakon shi ba gaba ɗaya ma ba ta kaunin sake daura ido a kan shi kamar yadda ya bukata lalle tana so ya san ita din mai adalci ce kuma ita kanta ta san sun kyautata mata za ta bi umarninsa na fita daga rayuwar gidansu gaba ɗaya abu guda biyu ne suka fi damunta rashin sanin halin da Habibu yake ciki wanda ko mutuwa ya ita ce sila ko ba za a barta ba dole a nemo ta ta karbi hukunci sai abu na biyu rashin sanin inda za ta dosa hai ta ji an fada a bayanta ta juya wani matashin saurayi ne Bature yana mata murmushi ya ci gaba da magana cikin turanci yace ina son na zauna kusa da ke ta bi shi da kallo kamar ta ga dodo cikin harshen turanci ya ci gaba da cewa zan zauna tare da ke ina son ne nishadi ya matso ita ma ta matsa ya sake matsowa zumburta miƙe tsaye ba na son irin wannan ta fada tare da jan tsaki ya bi ta ya sha gabanta yana kokarin matsawa kusa da ita sosai kawai sai ta ga wasu samarin sun nufo su yana dariya da alama tare suke ta sake ja da baya ta soma gudu suka rufa mata baya a can gabanta ta hangi wani bakar fata a zaune da magazin a hannun shi have have have ta soma fada ta makale a bayan shi tana neman taimakon shi yana miƙewa wanda suka biyo ta suka soma ja da baya da alama sun san shi come on guys da hannu yake ya fito su yana nada hannun riga yana da siffar karfi matuka da alama yana daga karfi domin ya murde sosai maimakon su matso inda yake sai ba kowanne ya kama gaban shi suna waƙoƙin su na hasbinanci jikin ta harawa yake domin shi din ma ba abin yadda ne a gare ta ba karkarfa ne baki sai dai bashi da muni za a iya saka shi sahun farko a kyawawa ya kai minti biyu yana kare mata kallo me yasa kika fito ke kadai wannan waje ta kasa bashi amsa domin ta gama tsorata cikin harshen turanci yace yanzu ina zaki je ta ma rasa inda za ta ce masa domin rashin sanin inda ta dosa din ya sake maimaita mata tambayar tukunna tace Heathrow Airport cikin zuciyarsa tana addu'ar kar ya sake mata wata tambayar domin ba ta da amsa da za ta bashi sai ta jiya ce ban yi niyyar tafiya hanyar wajen ba amma mu je na kai ki sai ki shiga taxi tafiyar ki ke kadai akwai hadari domin irin waɗannan suna da yawa a wannan kasa ba musu ta bi shi suka jira suna tafiya ya sake cewa ko daga wace kasa kike na ga alamar ke ba kuwar fuska ce a ingila ta dan yi murmushi sannan ta ce ni yar najeriya ce na yi wa yaya na rakiya ne zuwa nan yace yayi kyau na kuma ga alamar hakan daga nan suka yi shiru su duka kowanne da tunani da yake a zuciyarsa sun isa bakin titi ya tsayar mata da taxi taxi ya tsaya sai da ya ga tafiyar su sannan ya soma tafiya shi ma da yake gidan shi daga nan babu nisa sosai domin da kafa ya zo duk da cikin dare suka sauka lokacin zuwan su da Khalil hakan bai sa ta kasa gane wajen ba babu wani abu da take shirin yi a airport din domin passport dinta ma yana hannun Khalil illa rashin sanin inda ta dosa ya sa ta zuwa wajen inda aka ajiye kujeru dan bukatar masu zaman jira nan ta samu ta zauna ta yi ajiyar zuciya domin ta dan samu nutsuwa waje ne da ba wanda ya isa ya cutar da kai akwai wadatar jama'a da abubuwan kallo na zamani irin wanda bata taba gani ba ga kuma tarin jama'a da ke kai komo jinsi jinsi daban-daban wannan ya bata damar samun nutsuwa da ta huce gajiyarta ta kwashe sama da awa biyu a wajen wani kallo da ta ga ma'aikatan wurin yana mata na zargi da son tuhuma ya sa ta miƙe ta shigo cikin jama'a kamar tana laliben wanda ta zo nema daga nan sai ta sake ficewa ta yanke shawarar sake komawa inda ta baro domin ta rike sunan wajen da ta gani a rubuce El Court haka ta tsayar da taxi ta ce kai ta can sun dauki hanyar hankalinta ya tashi sosai domin dare ya so mai ganyuwa ga bashin salloli da ke kanta gaba kadan da inda ta hau motar ta zo ta tsayar da mai motar ta biya shi kudin shi ta sauka hankalinta bai gama tashi ba sai da ta ga duhun dare duk da tamkar rana ce a kasar saboda zirga-zirgar jama'a da hasken fitillu amma abinda bata saba bane fita a irin wannan lokaci a cikin kasarta bare ma inda bata san kowa ba cikin zulumi da tashin hankali take jefa kafarta cikin rodewa da kidima ta yi tunanin ko ta koma gida anti Rashida ta nemi taimakon makociyarta wata zuciya ta ce zaki kai kanki inda ba za a sha wahalar kama ki ba domin idan har Habib ya mutu
ko yana cikin wani hali yanzu haka ana tsaka da neman ki ko da ma yana lafiya turawa tsoro gare su da son bincike haka kawai ba za su amince rikonta ba ba daga hannun kowane yarjejjenta ba wani dan tudu ta gani ta zauna tana mai da numfashi tunda suka sauka daga motar ta hangota ta kuma gane ta sai dai tana son tabbatar da zarginta ta nufi inda take hello baby sai a lokacin Karima ta dawo duniyar tunani da take ciki hai tace mata ita ma ta sakar mata murmushi sannan tace what are you doing here Karima ta miƙe sannan tace ba komai ganin matan yar Afrika ce bakar fata haka sauran mata dake tare da su su ma bakakin fata ne matar ta yi murmushi sannan tace kamar kece na gani a airport dazu ko sai a lokacin Karima ta tuna da ita tabbas ta zauna kusa da ita tsawon lokaci kuma matar tana da nacin kallo shi yasa ta dauke kanta bata san lokacin da ta tashi ba ta kuma manta da ita sai a yanzu take ganin wannan ita ce dama ta karshe da ta rage mata na neman taimako domin idan ta bari ta shige ta sai dai ta kwanta a titi ko ta nemi taimakon Khalil abinda bata fata kenan saboda haka tace da matar kwarai ni ce tare muke da dan uwana ya bace mun ni kuma ba kuwa ce ban san ko ina ba matar ta miƙa hannu ta kama hannun Karima tace kada ki damu zan taimake ki har ki ga dan uwanki tunda na ganki na fahimci kina cikin damuwa tunda kin zo hannuna ga gidana nan ba damuwa matar ta hawo matakala ta sa makulli ta bude kofar sai a lokacin Karima ta gane dogon ginin ashe gida ne sun hawo lifter ya kai su zuwa hawa na biyu inda ɗakin matar yake katon falo ne mai dauke da ɗakuna hudu kowanne daban ɗaki sai kitchen komai na gidan tsafe ki tas amma bai kai kwatankwacin gida da suka sauka haduwa ba bare na Khalil aka ta zauna a darare abinda yafi damun ta yin sallah saboda haka ta shiga banɗaki ta yi alola a cikin ɗaki da ta shiga tana zaton na ƴan mata ne ta gabatar da salloli da ke kanta ta idan tana karewa ɗakin kallo ma kama kan hotunan Michael Jackson ne da na Justin a kowace kusurwa sai hotunan ƴan mata da kusan a tsirara suke kunyan hotunan nan ma take ji tana mamakin yadda suka saka su a gaban babarsu rayuwar turai kenan mai sauraro a nan sai kuma gobe da izinin Allah dan dorawa a biyo mu dan ci gaba Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake kula da shirin Alhaji Usman ke muku godiyan sauraro sai kuma gobe da izinin Allah

0: Jama'a assalamu alaikum, sannun mu da sake saduwa cikin shirin ciwon ya mace. Kamar yadda aka sani ne, kuma yadda ya zo a addinin musulunci, duk al'amuran da ya shafi mace to haƙƙi ne akan mijinta. To amma ita ma macen tana da nata haƙƙin, kamar yadda addini da al'ada ya ɗora mu akai. To a ɓangaren haƙƙin fitar mace daga gida kuwa ya ɗoru ne kan mijinta. Shin yaya mace ya kamata ta tambayi mijinta zuwa anguwa? Mun tattauna da malama Ruqayyah Sulaiman kan yadda mata a wannan zamanin suka maida fita anguwa kamar doka.
1: Al'adar mu na malam Bahaushe magana ta ganin Allah, kowa ko fita anguwa ya kamata tun wuri, ya kamata tun wuri. Wani fitan ya kama kamar nan da kwana uku ko nan sati ko ya kwana biyu, to ya kamata ku yi magana kamar yau, ba don wani zuwa rana kaza ba. Muna so na samu dama in ka bar mu, ina so in je guri kaza. Ya kamata a ce mu mata mu zama su wannan al'ada. Tarbiyya ne na musulunci, kuma gida ne in kina haka, gida ne gidan tarbiyya, za ta fitar da cewa ke an ba ki tarbiyya mai kyau gidan. Amma fita kin san da shi tun da jima ba za ki magana ba, sai in yau tsabaragen mutunci ba yi da mutunci a gurinki, ba ki san zaman dokokin zaman aure ba. Kina tashi baban wani, yau ba zan tafi ba, ko kuma a baban wani. Gobe fita anguwa, umarni kike ba shi ko kuma kina tambaya ya baki izini? Kin ɗauki matsala, to ya kamata in damu fita anguwa mu tambaya tun kafin abin ya zo. Kuma ma idan abin kika tambaye shi saura kwana biyu ko uku, gobe ki ƙara ɗan tambayar shi. Na ce maka nan fita anguwa rana kaza, ka dinga tunawa, ko kuma ka tuna ka taimake ni kamar ni dama in ji. In kin ga alaman ba zai baki dama ku tambaye shi, in kuma kin ga zai baki dama, bai akwai wasu ai masu sanya wa kadinga tunani saboda mantuwa. Akwai wanda kuma kwatanta shi a rayuwar shi bayan san mayo magana ne, yana sani shi yana sani, amma in kika masa magana sau ɗayan kar ki ƙara masa. In dai kin san waye shi, sai ki bari gobe a yau ana magana ku fita. Ina ta kashi ne da in ka san mu gobe magana ta ke maka na kare ku kamar yare a kasance. Amma yanzu kin ga muka shiga kasuwa siyan kaya, ai in za mu sai kayan zuciyar mu na son kayan, muka dan kaskantar da kanmu a wajen mai siyan kaya, wajen sai da kaya, wajen siyan kaya. Ai ya dan Allah fa so ma rage mun ga kuɗi, kuɗi na iyaka zaɓi. Me yasa mijinkin da yake zuwa yake fama a kan ki, yake gwagwarmaya, yake faɗi tashi a titi, ya yi faɗa da wancan, ya yi faɗa da wancan, saboda riƙon asirinki? Me yasa shi ba za ki kaskantar da kanki ki roƙe shi ba? Da kalami masu daɗi ke yi, dai ma kina son ya ƙara jin daɗi, tun farko ki zama mai biyayya, mai laushin murya. Mijinki mijinki ne, ko ku huɗu ne a gaban mijinki, shi ya san me yake masa a cikin ɗaki. Ɗaki ya tsuguna da guwan kinkin da alamu kamar dai ɗaki wajen ne mai mahimmanci. Ɗaki ya tsuguna da guwan ki, ki roƙe shi tun girma Allah ka taimake ni. Ni bari ni zuwa da ƙarfin hali, da ƙarfin hali in fita da ba ka so ba. Dole sai ka yadda, amma dan Allah taimake ni ka bari ni shiga mu je da su. Kai hakuri, ba za mu suma ba. To in jihar ya bar ki daga inda kika je kuma ki dawo, kai kuma bai bar ki ba. Gaskiya ki hakuri.
0: To akwai ɗabi'a da matan suke yi a cikin wannan maganan fitar waljan hankali da ki musu?
1: Gaskiya ba ɗabi'a ne ba ne na tarbiyya. Kuma idan muka duba muka gani mu ma ƴan mun aiwa, idan aka ji cewa matan ƴaƴan maza, muna da ƴaƴa maza suka yi aure, ya zata da matan ƴaƴan mu, matan don mu tana haka wa mijinta ɗana, ni ya zan ji a raina? Ba zan ji daɗi ba. To in har ba zan ji daɗi ba, abin da zai yi wa ɗana ba, to bai kamata in yi wa ɗan mata ba.
0: Malama Ruqayyah Sulaiman kenan, shi ma wani magidanci. Malam Mustapha shi kan ya ce umarni suke bayarwa a wannan zamanin.
2: Ana samun irin wannan matsalolin su da yawa, mata kawai sukan yi abin kamar suna baka umarni ne, sai mata ta zo maka da taɗi, ai kaza wance na kaza kaza kaza kaza kaza, tana gama gaya mata sai ka tayi kulli abin ta kawai da ta ji anguwa. In kai magana sai ce jiya ba na gaya maka ba, ta zare maka domin kai rashin sa'a, ce jiya ba na gaya maka ba. To abin da suke kenan.
3: To a addinance ya ya kamata a ce mace ta tambayi miji zuwa anguwa?
2: Abin da ya bayyana mana a zahiri yadda muka tashi muka yi yayin mu suna yi shine, mata in za ta tafi anguwa kusan kamar notice take bayarwa misali yau muna alhamis sai ta ce Allah ya kai mu rana ya ta yau ina so zan ji na anguwa so hakan ma ba ce mata za a yi zaki ji ban Allah ya kai mu akan ce mata ne bari ranan yayi a gani akwai yiwuwar ta je akwai yiwuwar ba ta je ba so kaga wannan ya nuna cewa ita ta san tana zaune ne a karkashin wani ba ta zaune a karkashin
3: ikon kanta
2: ba so kuma abin da ya kamata kenan so ya nuna an mutunta ka kai a matsayin kanin gida ita ma kuma ta sai a matsayin ta cewa ita matar gida ce
3: to taya za a yanzu a magance irin waɗannan matsalolin tunda kai namiji ne kuma kana da iyalai taya kake ganin ya kamata su matan su hankalta su dawo kan daidai
2: eto alga Allah matsalan namu ne tun farko mu ne muka saki hanya eh mu mazan mu ne muka saki hanya saboda mu ba dauki hakan a matsayin bakin kowa ba saboda wani yana zaune matan magani yake kamar da mata da mishi in ta ce za ta je anguwa da kan zai samu sassauci na wani abu daga abin da ya shafi shefa ne na gida to shi yasa ko da ta abin nan wani ma Allah Allah yake yi akwai wani da ba shi da kansa da ce ni kan bara ki je anguwa ba ne saboda yana so ya zamanto cewa ya samu dan wani abu to kin ga su mata an ka sabar musu da wani abu raba su da shi ba karamin wahala ba ne amma har a yanzu da muke da kudin ya tabarbare ya lalace akwai wanda har yanzu na kan wannan tarbiyyar wanda duk lokacin da ta je anguwa dole sai ta ba da notes cewa ina so zan je anguwa saboda ta san in ba ta yaka ba wallahi ba za a bar ta je ba
3: to da ka dauko wannan maganan namiji ya kan sake akwai hanyar da zai iya shawo kan matan ta dawo daidai kan yanda take ko kuma ya riga da ya sake kenan
2: eh matsalar da yake da akwai shine ai su mata a karkace suke ko ba gaskiya bane duk lokacin da ka sake mace wani al'amari wanda kake ganin ba komai ba to lokacin da ka zo kake ganin kuma komai ne to gaskiyar magana in dai ba Allah ya kiyaye ba in kai wasa za ku san wannan matsala da ita saboda tun farko da ma kai ka ba da kofa shi yasa su mata ba a saka musu irin wannan abun dole ne ya zamanto cewa a matsayin ka na mai gida kai yadda cewa kai mai gida ne da abun da kaga cewa zai zama matsala kai kokari kai takai dinsa tun kafin ya zama matsala din saboda in ya riga da zama matsalan wallahi shawo kansa ba karamin al'amari bane shine gaskiyar magana amma ni abun da nake so in ce anan shine su mata su ji tsoron Allah su gane cewa shi zaman aure zamani na ibada kar ki dauka cewa don kina zaune da mutum kawai lalle lalle abin da kike so ki dole sai ki yi yanzu wata muka sami wannan matsalan da ita in kai wasa tun daga kan girkin abincin ka har zuwa dan wani abin da ake ba da kullum wallahi sai ya shafe ka saboda dalili shi ne da ta ce ai ka musguna mata ko ka bata mata akan abin da ba musguna bane ba bata bane akan wannan kuma sai ka gane
3: ashe ya sai an dake
2: gaba sai an shisha shi da uban sa ni wai uban sannan kai ne yawa an ki shiga ta koma ne sai a shigo maka ta wundu a ce kai uban ai amma kin gani to aka ce uban kaga da kai ake ba da yaron ake yi ba
3: gaskiya
2: to duk dai an nuna maka cewa abin da gari to garin kana so a zauna lafiya kai kuma gaba ai ba ka saki hanawa ba to shine gaskiyar magana
3: to ta yarda ai a hada a gyara duka
2: wato gaskiyar magana ran kishi dai abin da ne na fahimta shine wallahi maza yana da kyau a ce an bude wasu ƴan makarantu wanda za a dinga tura mazajen aure ana koyar da su a wannan makaranta
3: bayan mata
2: bayan matan karan kansu saboda har yanzu akwai wanda wallahi suna zaune da mata ne ba sun ma menene auren karan kansa bai haƙoƙin da yake cikin sa magana na domin Allah so dole ne in baka da ilimi akan abu yana da kyau ka je ka nemi ilimi akai dan ka san yana da a gudu tare a tsira tare amma in ka ce wai zaka dinga abu da kani to in Allah ya sa dan kai wasa kai zaka yi lidin kanka da kai da matan har zuwa wutar jahannama shine gaskiyar magana amma dole zaman ta cewa kai da yanda kake tinkawo da cewa kai kai ne mai gida to ka gane zama mai gida ba shine kawai nauyi da yake yana da kyau kai da akwai wasu nauyi nauyi da suke kanka wanda shine zai tabbatar da kai a matsayin ka na mai gida saboda misali yanzu in ka kuskura ka sakar mamba ta cewa wasu abubuwa ita zaka bar ta da kanta to ka gane cewa baka runufa ko sai a kanta na ki ko ki bari saboda kai ma an ka zo lokaci ne wanda zaka zo ka shiga tsakani da Allah ka bar mata ka ce ba ni kudi zan sai kaza ka ce mata ba ni sai kaga ta saya tsakani da Allah ka tambaya ba kuma misali yanzu kai da ka zo kaga baka tambaya da kuma gata abin nan ba ma kin abin nan amfani gurgun da ka ya dauka maka amfani shi to in ga wannan duka sakaci ne irin namu na maza da muke aikatawa a cikin gidajen mu wanda kuma ba daidai bane gaskiya
0: Malam Mustapha mai shago a kasuwar Winci kenan to daga nan sai muka ji ta bakin malama Fatima Abdullah shin yaya kamata ya mace ta tambayi anguwa gun mijin nata
4: kowace namiji da kika ganshi yana da irin fahimtansa kuma yana da irin dokokinsa a gidansa yana da abin da yake bukata wani namiji idan kika kalle shi bayan kwana biyu uku idan kika zo zaki tafi sai ya ce tun yaushe kika gaya min baki je ba to ba za ki je ba wani idan kika tambaye shi da safe akan da yake fitar da yamma to yana son fa da safe din ki fita wani kuma baya bukatar sai da yamman tukuna ki tambaye shi yana son ki tambaye shi tun jiya to ya kamata a matsayin ki ta mace wanda Allah Ubangiji ya miki fikira da tunani na zaman aure ki fuskanci meye mijinki ne yake so shi yana son ki tambaye shi da wuri ne ko kuma baya son ki tambaye shi da wuri saboda kowane namiji akwai dabi'arsa akwai halayyarsa akwai abin da yake bukata
5: haka ne
4: ba wadan suna da haƙƙi ki kula da abin da mijinki yake so da abin da baya so dan haka wajibi ne in zaki tambaye namiji addinin musulunci ya baki dama ki tambaye shi tun kafin lokacin da zaki fita idan mun gaba zamu ga koda abinci ne yake ga wata matan ba za ta ga masa kwana biyu uku ba sai lokacin da ya kare ta ce mishi ba ba mu da kaza to babu abin da maza suka ki kamar irin
5: wannan
4: saboda yana tsinka musu zuciya yana tsinka musu gaba zai iya yiwa lokacin da kika shirya kika zo raki tafi a to kina zaman kanki kenan kawai ke kawai dole ne kawai ya barki kuma ko kuma dai kawai kin nuna masa ke ma kina da iko amma kamata yayi ki gaya masa cewa ni lokaci kaza fa zan je kaza in dai ba kamar irin kuma aikata za a so a ce ga aiki ya taso lokaci kaza shi ma iya urma aikaciya wanda kawai briefly za a taso a ce gashi to take to see da wajewa to lokaci akan kira ni baga tata to ko haka din ne yana da haƙƙin ki kira shi ki ce mishi fa an kira ni zan je waje kaza sai dai in ya baki interest cewa duk lokacin da fita ya kama to ci sai kawai na yaddi miki to amma an ba haka ba fa in dai kika je kina cikin la'antan Allah ne da mala'ikunsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace da za ta fita gidanta ta taku ɗaya biyu a tare da izinin mijinta ba tana cikin wutar jahannama ne haka ina ja hankali ɗan uwa na mata mu kiyaye yawa mu saka hankalin mu don haka ma Allah ya yi mu iyaye ba don komai ba ya ba mu fikira da tunani duk girman namiji mace tafi shi hangen nesa don haka ki amfani da tunanin da Allah ya baki ki gane me mijinki yake so me baya so wannan shine kawai shawaran da zan ba wa yannan mata din
5: to malama kaman yanda kika yi bayani su matan yawanci irin wayannan matan da ake samu din ana fadan cewa kaman sun samu tarbiyyar ne daga gidan iyayensu to da mazan da matan wani kira ya kamata a musu a wannan gaba
4: wata mata a gidansu haka ta gani mamanta ma ba ta fita tambayar unguwa eh ni na ga wannan matan ko in ta shiga ne ta tafi sai in ya zo ina wanci a ce ai ta fita kawai ba kuma aiki take yi ba ba kasuwanci ba ba komai kawai za ta je gidan kawanta ne ko za ta je inda ran ta yake so to wata wasu yaran haka ne amma wasu kuma wallahi su suke tsarfarwa ba sani iyaye yawa sa'annan kuma idan mun duba za mu ga cewa kamar yadda na gaya miki an kasu kashe-kashe su maza yanzu sun ɗauka kawai cewa idan ka ce mace zauna to karfa ta tashi sai ka zo ka ce tashi eh to wannan haka ne a cikin biyayya amma mace tana da haƙƙi yawa tana da haƙƙi na ta raka shin kanta da addini ya bata tunda ma addinin musulunci ya yarda mace ta ci kasuwa in an ce mace ta ci kasuwa ko kin ga ya an yarda ta yi aiki idan kuma an yarda ta yi aiki kin ga bata da ra'ayin kanta dole ne ya zamanto akwai lokacin da take tafiya aiki akwai lokacin take dawowa sai dai an kasu kashe-kashe yanda kika fada wata daga gurin aiki ma take wucewa anguwanta saboda ni tana ganin cewa ita tana aiki ita tana da kuɗi namijin bai da yanci a'a bai da ilimi jahili ne dan haka kawai ita ne za ta zamanto tana controlling din gida to wannan gaskiya bai dace ba haramun ne haramun ne haramun ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba mu example daga gidansa Esther sai da Fatima alaiha salam sai da Fatima ba ta fita sai da izinin Sayyidina Ali idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ganin ta ma shi yake shigowa cikin gida yazo ya ganta wanda sabani inda yanzu ake sai dai yake ta zuwa gidan iyaye iyaye su ba su san a wai su ne kamata su ziyarci iyayensu ba
0: malama Fatima Abdullahi kenan kuma da haka zamu tsaida shirin na yau a madadin mai kula da shirin Nuzar Ulmi Balewa Amina Abdullahi Girbo ke cewa bisalam
6: to ma salam shirin ciwon amince kenan ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi idan an biyo mu ranar Lahadi da misalin karfe 8 da rabi na safi akwai maimaitawa wannan shiri karfe 10 da kusan minti 1 ga shirin mu na daga majalisin Alkurani mai girma tare da Malam Tijani Gurunto.
7: Minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: Mara la DRC tuwa kambawata ake sauraro. A halin yanzu karfe 10:30 ga shirin mu na mutum da al'adar su tare da Uzairu Dauda Gunga.
1: Mutum da al'adar sa. Shirin Radio DRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun ƙabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana mai wayar kan asalin ƙabila, yadda take gudanar da bikin naɗin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makonni biyu da suka gabata, an jadda ake zaben sarauta da bikin sarautar da kuma tsarin bikin aure a ƙabilar Barawa da ke ƙaramar hukumar Das, tare da Alhaji Lawan Baraza da Tijo ɗan shekaru 72 da haihuwa. A makonni biyun an ji cewa sarki da aka zaba sai an killace shi a ɗaki mai duhu babu kaya a jikinsa har tsawon kwanaki 7 da kuma gwada shi da abubuwan tsoro. Batun aure kuwa an ji cewa za ka ɗauki budurwarka a cikin dare ba tare da sanin iyaye ba, inda a yau za mu ɗora tattaunawar kan tsarin bikin suna idan an haihu a ƙabilar Barawa.
2: Maganar suna duk lokacin da aka yi haihuwa bai wuci kai miji ka ɗan samu wani abu ka yanka ma matarka ba, don wani abu dai tukuna da za ka kula shi ne a da yanda yake. Kamar in misali tana haila ma, to in ta dafa abinci mazajen ba za su ci ba, babu. In mace tana haila ba za ta dafa abinci a ci ba, ita kan hutar da ita ne.

0: bai yi ne ba. Ba a so mama ta su san cewa an yi kaciyar nan. Saboda haka boye ake yin ta.
1: A gidan ne za a yi
0: kaciyar? Za a je a yi wani shiga, za a shiga da shi wani yaji ne hakan nan. A je a yi masa kaciya. To da da ake yin hidiman tsafe-tsafen yawancin yaran akan tafi da su kurmi wanda ake kira ana ce ana kumusu.
1: Kumusu?
0: Ana kumusu wato akan tafi da su kurmi za su ce su yi ya kan kai ma wata kusan wata uku suna daji. Kuma a lokacin dukkansu za su kasance ba wani kaya a jikinsu. To a wurin ne akan yi wanda suka je wurin ake musu kaciya a can. Kaga ba sa gida balle mata su sani. So in aka yi duk wani abinci da ake ana kai musu can dajin ne. A kebe su mata ba sa zuwa wurin. To za su yi wajen wata uku. To daga nan kuma in suka gama to wannan daga baya da an dawo da shi wata daya amma wannan lokacin da za su yi din ba wanka. Ba wanka.
1: To shi wanda aka masa kacen kenan?
0: Da shi wanda aka masa da sauransu duk wanda suke wannan dajin ba wanka.
1: Wa yake shinsu? Wa yake musu wannan kaciya?
0: Akwai wanzamai. Akwai wanzamai da suke musamman suke da wannan abin sukan je su yi. Akwai wanzamai.
1: To mu wa yake kulawa da su a wannan dokar dajin?
0: Akwai wanda su dama kamar shugabannin kurmi. Kamar matsafan kenan. Shugabannin su suna nan. Wanda su za su yi ta kula da yaran. Ana kawai in aka kai abinci za a ba shugabannin ne sai su shigar kurmi. Ana kai ko tuwo ko kunu ko duk wani abin da aka kai musu. Shugabannin za su karba sai su kai musu. Ko kai uban ne ko uwa ko uba ba ganin ɗanka sai bayan wannan lokacin wa'adin ya cika. Masu kula da su ne kawai suke da halin da za su yi ta ganin su suna ta kula da su. A ba kai abin nan ƴan uwansa babu sai lokacin da ya fito. To lokacin da suka gama zaman nan dama muna maganan kaciya ne a can din da za a musu kaciya.
1: Shin idan aka yi kaciyan nan suka yi wata uku yaya lokacin da za a dawo da su gida shirin-shirin ya ake bukin?
0: To nan ne ake buki sosai.
1: Yaya?
0: Nan ne ake buki kowane mai gida zai yi ɗinki sabbin kaya ma ƴaƴansa in ma ɗaya ne in biyu ne ko waye ne a ɗinke musu sabbin kaya. A lokacin akwai kuɗaɗen da ake amfani da su kwabbai ne su masu huji. Yawwa akwai da hata aka yi banda fararen daga baya akwai jajaye irin musin kwabo-kwabon nan manya-manyan nan. To wanda suke da hali za ka ga su samu su sa kamar azzare ya zama kamar decoration kamar yadda daga Yoruba sukan sa abin a wuyansu. To sai a je a sa wayan dan kuɗaɗe ma ɗansu a wuya mai ɗan kokare daga gida mai ɗan kokare kenan. Duk sauran haka za a sa musu ado masu kyau duk kowa ya fita cikin sabbin kayayyaki. To a lokacin ne za a raka su amma wanda za su raka su doduna ne. Doduna ne daga kurmi za su raka su cikin gari. Yawwa to daga nan suka zo an gama wannan hidiman bayan sun raka su sun zo aka ɗan yi raye-raye da wasu kaɗe-kaɗe shi kenan kowane yaro kuma sai ya tafi gidan yara su tafi gidajen iyayensu. Lokacin wato wai an musu tanadin zamowa a cikin manyanta misali yaro ya fara kawo ƙarfi kenan. Don wani za ka ga wani zai kai wajen shekara wajen goma ko fiye da haka kafa zo a yi kaciyan nan. To suna wannan wurin bayan sun gama to shi sai su tawo gida shi kenan.
1: To baba wannan dojinan da suke raka yaran nan shin a lokacin dojina ba sa duka ne?
0: Akwai duka mana. Ai ko

0: yake kamar training ne kamar horarwa ne shi ma kansa ya sukan sha duka a kurmin ba kadan ba
1: su yara
0: kwarai tunda horarwa ne horarwa ne to su dodinan ne in suka zo lokacin fa da bulalan su amma ba za su bugi yaran ba kuma wanda aka musu ado yaran yanzu ba ba za ta ba su ba su riga sun sha horan su a can saboda haka sai dai wanda suke da marmarin su gamsu ne yawa kai kusa ga yan kallo ai kusa kuma dan taba yawa lafiyar jikin mutum da bulala ga marmari ga kuma abin nan dan cutarwa
1: kwana nawa ake wannan biki
0: ah ranar da aka kawo su ba a wani dogon abin nan ranar da za a kawo su a wuni a yi shi kenan kafin yamma an sassallame su kowa ya kowa gidansa dodon su bata su shiga rububinsu su koma cikin kurmin da suka fito
1: wannan suna idan yaya bacin sanya suna eh sunan da za a sanya ma yaro kaman kwana nawa ake dauka kafin a sanya suna a lokacin sanin waye zai sa sunan yara
0: a suna lokacin da ake abin nan din so kan haihuwa ana yin haihuwa kawai za a sa suna ba a daukan wani lokaci
1: ana haihuwar
0: a ranar da aka haihu aka yi suna kaza kaza shikenan sai a sa suna tun da yake ba wani buki za a yi na hidimin da za a jira a sa sunan ba saboda haka ba wani daukan lokaci a sa suna kuma suna haka ne katsau ba wai wani abin nan ba abin da ya fito kawai suke so su sa suna ba idan ba ka'ida irin na addini ba ne balle
1: kamar batun waɗanda ake yi musu kaciya daga shekara nawa ne yaro a lokacin yake cancanta kafin a mara kaciya
0: ai ba wani maganar cancanta shi ne ga wanda wanda ya kai kamar a shekarun da suka kai bakwai zuwa sama wani ma zai fi zai kai goma ka gani wani ma zai kai goma
1: to shi wa'annan doduna akwai duk bayan shekara ne ake ɗiban yara a kai su a musu kaciya ko kuma akwai wasu shekaru da ake ɗiba kafin a tattara yara
0: a wuraren mu shekara biyar-biyar ne
1: bayan shekara biyar
0: za a samu wasu yaran sun taso a kai su in suka fito sai bayan shekara biyar
1: to a lokacin akwai ana samun gardama daga gurin wasu yaran a lokacin da za a ɗiba a ka ga yaro ya gudu wata kila a neme shi a rasa ko wani abu in an samu wannan ya
0: ina ai baka sani ba ma yaran ma kafin su je din marmari suke farin ciki suke don suna gani sa'o'insu za su je inda su abin nan ba saboda haka ba za ka taɓa samun kai wani yaron ma ana kokarin ma ka ba zai je ba yana kokarin shi zai ce tun saboda idan wanda suka yi suka fito aka gairin adon da aka musu aka gairin niman da suka yi to kowa sai ya zama na yanar sha'awar shi ma ya je a yi masa
1: bagawar bikin suna akwai shin logon lokacin da aka ga an al'ada a wata ƙabila idan aka samu fari ko da damuna ana noma ko wani abu akwai wani abu da ake yi abarawa menene kuke a lokacin
0: kuna shaga wasu abubuwan da suka shafi irin wayannan abubuwa ba safai ake ta wani nuna cewa ga illarsa ko wasu abubuwa ba su kawai sukan dauka yanda ya zo sai su nuna shekara da ya yi muni in ne ba za a yi wasu abubuwan nan ma zai kamar su canfe-canfen nan dai irin su wasu abubuwa boye ba za ka gane abin da kake ba a yi su duk lokacin fari yakan zo kan gaskiya kamar yadda ake ba duk lokacin mukan yi gayya kamar za a yi noma akan yi gayya kamar a ce gonan wani kaza ranar kaza za a je masa noma gonan wani ranar kaza za a je masa noma ba sai ya biya kuɗi ba ba wai abin nan ba shi dai kai abinci kai kome da komi da giya ka dafa a yi a wani gaba ɗaya a gona a yi to lokacin farin dai gaskiya da yake ban samu wani cikakken bayani akan akwai wani abin da ake musamman in aka samu irin wannan iftila'i ba
2: godiya Alhaji Lawan Baraza dattijo da ya fayyace mana tarihin ƙabilar Barawa a
3: matakaici wacce take karamar hukumar Dars a jihar Bauchi. Za mu tsaya kan wannan batu na suna sai a mako na gaba da yardar Allah za mu mayar da hankali kan sauran bukukuwa na al'adar Barawa. A madadin jirar rediyon Bauchi DRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin, ni da na gabatar Zairi Dauda Bunga ke fatan mu huta lafiya.
4: Tumar lagashi ka Uzairu dauke da shirinmu na mutum da al'adarsa. Mai sauraro, idan baka ji shirin daga farko ba, ka kasance tare da mu ranar Talata da misalin karfe 9 na safiya. Za mu kawo maimaitun wannan shiri BRC TFM Bauchi ake sauraro da misalin karfe 10:30 dai akwai filinmu na zaben mu kwana lafiya. Kafin wannan lokaci, bari mu shakata da wannan.